0: Rona man gata na fe ay sabo tiyan o tiyan ninga malo ke lewe la nota ne mwere mwere wata rovenyo bro bro mfanye nyo mwere mani kia mpas romi le varo mati o man gata fe o vanon la mindi mindi ntapakala ka miraru mwere ni natu miraru ni mwere mwere mpas o isa na osamani masokoro wa nota na fe drungo do tiyan o tiyan mpaka mpita na tafune ufugula mtito yola na fe nyabale ankoro no avi mpako vano livimu ni koveni no pita vadidi na malo viku gonda polo mweka mtogani ay ay ay mano vigo gonda lip abi funyanga mongolo dai dabe ah obi funyanga mongolo eno riza baridi ko a ulu inyi olinyi no riza baridi ora mo riza ah lo vigo gonda baridi lo vigo gonda kambele baridi vigo gonda gondo o na kusaza gogona tuna sakare ya moto ore kare Baito basa wa isi na zamani.
1: Radio Msambiki zamani.

0: mpaganyo wa machona abalando joni ntamela mikalo ila bodhe mbwenye mbwenye batakula malaba dhwavi na bagi amri mabalo dhwa batamela baba mfiedho wana mpaganyo aisa ba kandi style na shandu shikanda Belua manja koko anziva mkoko ni manipure muzi sawa muzi bota magela madidi vadivadikana zingi dho mvuruwana kandi style uli unyumba ni apewe unyumba ni apewe razi msambiki yule ntagiedhe mwarma labo ningan kandi malotanywa nyumba ni apewe razi msambiki nali gelani vuruwana misa mabasa ali vuruwa mida kala utokontu wa vya agora kanafia mbali nae unelofia kandi style Malofia. Naligila nami wani vrona misa mabasa. Maligilo, kandi style.
1: Mienzina naga nikuwelo, kandi style. Nga mniwele nyo muzi kobo. Bwa kandi style di miyo di malofia.
0: Kandi style. Nifia, nifira yaka evirle. Kandi style kunoka evirle wa ila logena na miwa. Vire vina logena miko mwadarazi msambiki. Nimkuwele yake jino ila the... Aloge na vangono haba na nziwilo za kandi style. Uonza godua liwa kandi style sabwa kamfie na mpaga nyawaya enzu na ya wile ntambilwe. Na haba na ntiki na zinkosa kandi style. Kandi style mugumi?
1: Mio da mugumi. Nga mwene maa mufile mia te mnyumba ni mpu majibo. Kuloga ila da mugumene. Nona nga mwami ofio kuno vina guwa elebo ya dere tu. Porque ana mewaga abale tena ndifara me nona nga aidi duala. Entao mamene makomodu fio kuno etena nodi anodu buela. Entao me no tamala ni lokutori domingo. Porque nyua modifia nyumbo jino okuno. No atamela vina ana mewaga tene porque dizo ila vanene zaene anodiwa anodi anodubuela kalaidi duala anodubuela
0: aromocheta vina sabali matangana
1: daene aromocheta I awene vina nozoela kandi style kalao iene kanakwa kandi style onocheta
0: nona oye samenda dabi
1: oye sa onoeda ni dinolaba Mwari ma mimelelaga suraj, nomtamelela mimelelaga suraj. Diyen ondi kamieda na jibo daga, ondi kamieda na ucheta waga. Nona mabasa anoeda.
0: Anoeda. Kamanaka na mikalo dho unda na edila?
1: Nada. Mabasa aga anoeda dretwene. Nga mni wala nyo. Dino iba muzika vina.
0: Dino iwea.
1: Jibo dino iwea. Dino voka, dino wadha. Dino wadha.
0: Dhabito, ya kejino eswa, nona kejino eswa, ni utamagila varvarva yaka ya, sabwe ni utamagila wadidi. Nona kandi style, mabasa bagano weda sema katamio. Mbweni, olaba vina, olaba vieka, ube kana vigi olaba na bali vina aniwe ya vangono vio ila vodho olaba wa modha. Sabwa mesila agumana mesila vio, ube noziva wadidi.
1: Ele ube noziva. Pumwene mo mio kadindaba meka mova nene dhaene dikana ana mebaba levina andumua dikana mi melela andumua aneda na mio andi melela andi kamieda dinloga drome dimuloge papa ya gasuraji papa ya gadinloga papa ya gasuraji papa ya gasuraji porque ova nene Ondi kamieda diene. Mm-hmm. Ondi kamieda na mabasa ga diene. Iene ono de dia, ono de dia mash. Mm-hmm. Ono de dia, ono diwele, ono diwelia, ono di tukula. Ono tukula paro
0: odhu. Wila kan style vina.
1: Onue, ono du unuia. Grasa ya iene medi dabuno di malo unua.
0: Mala unua.
1: Di mala unua. Nuno, dabuno di noga ya, di kana tima, di, nuno mi sentiri wila di mala unua. Kan
0: style. Na bebae wa tima waje dhe laukala kan style ayoromago uiba na.
1: Kan style ule wanzilo, kaya kan style wa dabuno.
0: Kuloga unua wani kan style.
1: Di mala unua, kan style mala unua.
0: Enlagi ya wila unua chini, kan style.
1: Enlagi ya wila unua mabase unalaba yo. Ujibo de un. Nona noga jibo unga madhe la mio wale kaenga mwa nene porque ova nene nona nga mabasa bela unuwa mash entao mabasa agonuwa ga mio nolagi ya wila vina mie duunuwa
0: nona kan style utia suraj kana vina guwa suraj di nuka mieza validi kana vina ina mesle ina laba ina kan style
1: di kana ina vina mesle
0: ni wuna di dungu jivirlo vana na shambu shikanda
1: di kana mina mesle ina guwa Shandu Shikana vina mesiruaga na memelila wa na memeliluaga. Dikana vina Constancio. Dikana vina Freddy Boy. Dikana ena vina ami melele endu mwene. Miaka dilimeka.
0: Kuloga
1: delivery va memeleli.
0: Parani kan style ya kan melengene. En lagi ya wi kan style dule nzuri labana amesli na gua obe kan style. Dona mikalo vino ntikini wana amesli ya vino ila anofanya labana kan style.
1: Primero kuloga kan style dulo onzivelwa olaba na mesiri andumua para wila vina mabasa gakale mandumua na vina kuloga la kan style ya kuikala kan style ule wa watima kagave do avina na mesiri andumua então akala dino vedo na mesiri andumua e porque mi vina limundumua
0: Alami wa lina kan style mwesa unokuno ubweli ila ni mudhena ukuno ila fuge vina mweru wa iana na fugule mweru wa na malaba nona nyo mnotha govuza parani kan style akale magomelo wa mweru mnone ni mudhena kan style yo ila akale var var afuge mweru wa iana ninga mwena na vina fugule mweru wa
1: na malaba wa na malaba
0: nona kan style da uno ila vina agalalie afuga mwiana mweru wayana wale wa matanga vina badidi na vina fugulaga mweru wa matanga wa namalaba wila vina namana babalani avodo kana
1: avodo kana tima
0: is munimo
1: ninadu ale vina alo bwana vina
0: aha
1: porque alo bwana vina da mno akode la mash mudile je tena virle mio alo bwana tena alija epa kanlogea
0: basi je chini ngani alo bwana da mno abala go kamiza za guo zosonia Mwenye anaona guwaya mulibwa anaona kamiza ya. Mwenye anaona guwaya mulibwa anaona kamiza ya. Ije mpaduwa dhawe.
1: Ya jiji lele guwaya ni ateknolesi ya shitama shafansada.
0: Kala mulibwa na mwenye anapalie.
1: Kala mulibwa na mwenye anapalie.
0: Kala mwenye anapalie mulibwa na mwenye
1: anapalie. Purike mulibwa na mwenye anase mwenye anaka ya mulibwa na. Mwenye anase mulibwa na kaya mulibwa
0: na. Kakusi lelo vina.
1: Kakusi lelo. Purike aboye tene tenka kale vamoza.
0: Pumani mawa. Nona makani na kan style hiyo ni ndana kan style noga dimana wili odo kuno kan style uloga dimani jamu basa wisa na zamani mbwani vina ndilena yene sabakala wana mewa aswa kan style nafuna burefano vivuza kan style dovi kan style oromilo yibaya kagani kan, mavuza wabakala wasabwa labo labo nukana na mewa aswa nona
1: si.
0: Yake zile mkwili yo kan style na viru kuno kaya yake virile mwira za kataru
1: mwira za kamili
0: nona wila kan style hile wili wili anakala waina guaswa ni mvurwana radu msambika nzivilo vino mvurwana radu msambika namizuwa kan style kabani kan style onda na uvi kan style
1: kan style dimio mia dinkwela na nzinana gadi nkwela na kandi da Francisco Abraão mas kan style nzinana gano
0: noesa
1: mia dinkala mu ubairo ya janeiro Mio di balue onampula bairi ona mikopo mas dunuele ochuabo dunuele ochuabo então mia di limuchuabo
0: nologe makua vina kan
1: mia di nologe makua o garifanya na makua nologa i
0: kae
1: kan style onoloni o onkala na hiyo chuabo on garifanya na chuabo vina
0: amakua vina karumela
1: vina amakua vina karumela wila dulene we então
0: ora kambe kanzi kana zina muslimina do wenge da ila ni muzi we kan style
1: kan style enfuna mi ologa da fa loge ila aname baga anama farage tena bala ndi fara abala nzivela na mie na abala nzivela na mie nota malela ni sabani dino zo ila na muzi zingo bwene da ene mnodiwa de tena zinoga mie mnodiwa dizo ila bala nzivela na mie da ene luo tene anocheta aluo chetene Então não tá mal ele
0: adapta na macana bane anwanyu nyamadi bane kanrumia para ni ndungu
1: za kan. Awene anologa maji pa anologa maji para ni kanrumia jiboda. Maji jibo yo no dana ni norumia. Então kan style de miene dafuna abale adi dua le mu di recordar di kala obi kadina kwa.
0: Paka da buno na ndungu za kan style.
1: Paka da buno
0: odo ala mutengoya.
1: Di dua la mutengoya mai
0: onolaba.
1: Jibo de winjiba. Dino laba. Maji yaka dinamio de malokana
0: lakangase
1: 12 anos
0: ninga mwesa
1: yaka 12
0: 12
1: de malokana 12 porque mie de romilo iba 2015 2015 até apa no de malokana yaka 10
0: na bili ninga mwesa
1: na bili ninga mwesa
0: Bai, iyo banigada na vimakani okuno nyumani ya pevo, vina nami waburivi, ankala udabore ya vukulo lani, nga aloge na kandi staili, sabano ya muzi validi, muzi kuno kalanga pevo, ono tamaga validi, no na kandi staili vina ukana njezu ila aloge na nami wabalanzivi luwa na kandi staili afuna wafuru wana vina?
1: Mie nofuna diloge na mash, didikana saudade, dikana nami waga nzivi luwa anzivi luwa na mash na mio, inami anzivi luwa na mio, dafuna anga diloge na.
0: Afuna anga
1: loge na.
0: Baito, kan style bela ne, iyo ni loge madidi, nafuna loge na nami wa sabayene vino kana ntono, kana njezi, iyo loge na nyuo nzivi luwa wiba wa kan style. Ninga maloge liye, odu mzombwe ubali wanampula, naona unuwa wachuwabo, ninga maloge liye vina guwa, naona ni ilama inja koko anziva mkoko ni maka. Nafuna vino mvuza, peno, mundo gauvi, nzina ninyo.
2: Umalo domingo.
0: Umalo fia, mluvi.
2: Uposto kampu, bairo mbawala.
0: Odu bani?
2: So Manuili.
0: Manuili, mafuna loge na kan style mwese, ufanyo nyumani apewa razi msambiki.
2: Ngama madu kano dizivela gani. Naigumi.
1: Naigumi pene nyo.
2: Brigado. Mama imuye. Uye sabo mvuloe na wadidi.
1: Mio mabasa kaninu la bawene.
2: Mama mie dige. Waza jibo zenyu. Waza funa msuroga yanga. Dikale kipetu. Mudisu ziyegezi no iba wangi.
1: Maji jibo gani nzivele chanyo wadidi.
2: Ugampanya mamu na jas. Koni wa mtangaze.
1: Nyumbe noruba. Ai mano tabua.
2: Ona mugazoro garamea.
1: Agora mio, como munozivela na mio?
0: Na mio watumua, posto campo, mwele vino tagia, bela egino mungia mwere mwere. Iyo nga nazi wa vina nifugula na dungu iji, sabwa jijile zivela vina na mio. Na wane vina, baga kumbila dungu iji.

0: Delua nona ovile la mutito rumo kulemina. Mufia.
1: Mano Domingo Alberto.
0: Muloga ove.
1: Manuel Zambi Oluwala.
0: Oluwala. Koma la wenye Oluwala.
1: Oluwala kwa Alberto ni tuko kambi ni radio
0: mstari. Iyo kuni kana. Oburo ni netu iya wanda kama ndoge na kana style.
1: Ndama nivuze. Mwe sababu muloba na mpya na.
0: Mwuze mwinya. Yeno luku. Mwende mwuze mwuze mwinya kala mwinya na kala muloba na mwuze mwinya.
2: Magumi.
1: Iya vina ni kana, penu kambi ni yako mulinyo.
2: Mie vina da mugome. Mie dilimuyana.
1: Ah, mulimuyana. Hapa mie nansi na chola la kala diferenzi ya la mulo bwana.
2: Kandi style.
0: Maji kandi style. Kandi kae kandi da.
2: Kandi kandi da.
1: Ah, hapa ya mie kadei wawo dere tu.
0: Moko sa dere.
1: Ah, mama mabasa abo mneedia dere tu. Dipo zinyo zinofia la deretu no ufane la wene na nisu vina la ufane la wene. Meda afu nanga mbabasa abo mama mduwe na usongoro. Kaezi zinko ya mbaba uvanene zoruwa na nyoka mukalemo ene mwona ada.
2: Nota malelani.
1: Dede likoko mezulaka titwele mio dinche milo wa Emanuele Zambio Oluwala.
2: Nota malelani.
1: Obrigado.
0: Yeah. Manuel Zambio Oluwala, walo gana kant style. Mdima nigia mabasa wa isa na uzamaya na nyumani ya Peverat Msambik. Awa baisi wa provinsi ya Zambezia. Oborobu vina ni kungilewe lawe ne avode olo gana abala nzivelu. Abala natikina, abala nzivelu. Zinkosa labo ninga na meba provinsi ya Zambezia. Sabwa Rad Msambiki na Msambikano tene. Nunani kungo oborobu ila ni vode wa adha nae savina vode wa wadame labale nzivelu. Zinkosa labo. Abele vina mfuno laba na aisa ya aba kana mtu kana mwiso ni muzi vila validi. Nona oburo oburo wa kitipula ile ne odu mie dani vila validi. Nona ni gada na vina wala muadame na nyuo mfuno laba na aisa aba na vina abele mfuna wi avuruwa ne nzivili wadha aisa ya. Mutito kumala. Halo, mwagumi.
1: Gagumi penu mkombo ni iyo.
0: Iyo, omkombo ni kumala. Muluvi.
1: Mulobo na bwedegu umakiwa.
0: Umakiwa?
1: Haa.
0: Nyuo mulo gelo mwe.
1: Ginlogelo melukutor.
0: Baito, kaloga na kandi style vina. Ni malogelo yenyu. E gavodea.
1: Lukutor?
0: Muloga na kandi style na malogelo yenyu gavodea. Elomwe, emakua.
2: Ehali. Ehali nyu.
1: Ah, ehali. Ah, salama ka ehali.
2: Salama. Mhavo.
1: Ah, lukutor?
2: Mhavo.
1: Ah.
2: Bano, mulavu la unwe.
1: Kini lavu la umakiwa uli.
2: Umakiwa.
1: Hmm.
2: Hmm.
1: Ah.
2: Agora? Ah, mkalavula.
1: Ah, ta que no la week porque no quien shukura la ni kuna lipiendra fu lelo baba.
2: Ah.
1: Ah, ubinya khala ya ten piera lelo baba. Quien shukura lo win loku mutokwene.
2: Ah, muloku mutokwene.
1: Muloku mutokwene ni mbudu wena.
2: Eh.
1: Mhm.
2: Sharia.
1: Ah.
2: Tabo, no shukuru, go shukuru.
1: Yeah.
0: Umakiwa. Kwali, naona mpado nyumbani ya Pevara Msambiki sisedane okuno mtu ni mtu unologa mfune malogela mfune dungu za kan style bela dungu zo ingiva odu wala mtengo ya dhine sabonula baba didi naona magumi muluvi
3: rukuma makuzi
0: murda gani
3: mselio
0: wa uvi onalupa ponti uku omaga
3: ukule wendi mwashuga
0: aha ekala niloga nani yani
3: Kutore?
0: Ni loga nani?
3: Loga na Antonio.
0: Antonio. Nyo muloge makuwa, muloge lomwe, muloge chobo.
3: Loge makuwa.
0: Makuwa. Baito kaloga na makuwa odu lukuno.
2: Hali nyo?
3: Salama, kaya kihali.
2: Salama. Zai. Hukuna lela unona zai?
3: Kani hukuna lelo inona sana.
2: Unona sana?
3: Musi kwa hili yo ulangula niyo.
2: Ayo.
3: Kutore.
2: Ayo.
3: Kutore.
2: Ayo, nimekiri sana ba, kini shukuru, paranyuwa nukili garila mi.
3: Ya pia no, ni shukura no, le shirudi. Makuzi no panane.
2: O makuzi?
3: Aha.
2: Taba, mashimia ni kini tuwe nani, kini waka on wina, museluwa?
3: Niruwa kane?
2: Aha.
3: Aha, mazi, ndako mpako lipi heya pa hiruwe hoholo.
2: Kwa shukuru ba, kini uiwa ni?
3: Hmm. Kini wanya katiwe, para pato.
2: Tabo.
3: Bukutore.
0: Mie notamarani sabwa yologa na mwye soru vina guofanyo kuno nchimero wa kant style na mibawa wa provinsi juna ya Zambezia na unaona mikalo mende. Ubali una mpula ununuwa wachuwabo unuona kalanga seringele. Ama kuwa unologana kalanga seringele. Kad style. Eh, esse masala pita. Ah, amaku wina oliva takuno, akalo chuabo oliva takuno.
2: Eh, mio kadimpujua.
0: Aha. Kabo no ruwane ni nikoti.
2: Neweni.
0: Kadim. Basi kibagala gazo no mala no kalanga ka
2: kulinga. Kalanga kalanga kaniwa mia barigewa.
0: Baito pole pole. Alimba waba. Alimba waba mkale chenje wa sabae mke ya kae ombe gana. No no kana thingi ni manini. Ni kana vi mutito bugaruma bani?
4: Adelino Fernando kuna kwa ti waltu molokwe.
0: Muli waltu molokwe?
4: Si.
0: Nyiwo mwachua bo ma molokwe ma makuwa mluvi. Oko waltu molokwe?
4: Mio ni molokwe ma idunu ilo chua bo enze chi mulogwe chua bo.
0: Baito ndo ni dabari nyevina na mwese uline okuno? Mufrole nga mulogele kanabiwa mwa mama ni chobo bae utani koti niko ndoa
4: mwa mama ni gamya soda baruluma ndumi ngamio
0: baito ni maeza mikomo muloge na mwisa
4: kama eveni
0: olina yene mukombo madhani mwae
2: nyo mwagumi
4: yo na gumbrigade pa na nyodo na kanda style
2: na gumvina brigade
4: gumbrigade
2: Agora muno na dadi.
4: Yo kuno to kano cheta wene jibode nyuka ni zibira.
2: Muno cheta dhaene mun cheta jibogani.
4: Ejine yoroma ikiwe yoroma ga fanya mamnaga.
2: Muga mfanya mamnaga. Kodi jibo jemedu ibere ni nyone munkala wata waya na.
0: Amachona.
2: Amachona.
0: Odo moloko tamela.
4: Ne kaka kayo mina lodwa o mina di baro kuno ba dunwe lo chwabo ba diere lo kuno di iru kuno na mada
0: ga ah bai to kaya kaya mama chona
2: niyo kama mbere ru ibiwa
4: nada
2: nada yo kanu iban
0: onede na maraga ya
4: dafu na duli biere ni mabasa abo ede ke beretu
2: no tamale lan
4: ah na podo gula di deji le abala ni ba zoruana
2: nada yo ruana ah. Tuka ni ruana so yo nu iba bai
4: mabasa beretu brigade
2: brigade
4: Yamba.
0: Naloga nani anumulokwe?
4: Kadiware.
0: Nzani nyusa nani yu? Wili wili?
4: Adelino Fernando.
0: Baito, nota mala nishwa Adelino kwa mulokwe ya mulokwe tene.
4: Obrigado, obrigado.
0: Nota mala, nota mala. Nalona Adelino mulokwe, anami afalogete na kandi style. Mizi barefama kandi style. Niko sabi, romo cheta mamoro?
2: Ndara mini cheta ni.
0: Kandi style ni natu cheta. Karamu ntagiedha. Onko sala nozo ile ba mesuri aloga kanstela dikana mesuri ngana mesuri ngana mesuri munubwela zavu yibama modadungu igi enibiwa vadidi na inkitwa vadidi masakabano kanstela uliva arva ninga muya na modavarva alubona emparuwa dave
2: mio
0: dungu iswa ina kanstela na surai na fred boy dungu inibiwa vadidi atema vitele ni vile no yibiwa
2: jibaji
0: ya eramaza mbwelo gana na nyu ile mkose dungu ningeje Eh ni biwa badidi na imaya na na kala baya baya ge kwa wetene pala upala e romada ni mbola ba
2: epa jibo ejo iyo nona nga mulugu ene jibo otamaga mulugu mulugu nika bolada baloga jibo aje tamage amala jibo aje bitamaga iyo lo ubwela
0: kandi kandi ramo chimba koro ni kana miyo kule bina funani pure ni pure mudi zira logine tena bala funa logana kan style ni ramo chimba kana ba ni la ni mtana la miwe mufia kama ni swagush to mari mesela maradio zibulo lipuchi kayo
3: lipuchi bai vene badale
0: bai to kan style udufia omtamla nyoba ni mufia
3: ni ndiro ya muisho muisho do
0: aha
3: segume mama
2: na gumpene nyu
3: yo kuno manigo bodi bene
2: se
3: mai mudagira rablo fiao no yani manigo babuele di bederetu agora kajela agora mie mama
2: ipo
3: kile mje mala bamdule agora kamu ni kala muni shani umkala vivo bishana mrumu ka uniwe
2: jibu eshwa
3: si agora site ni iwa wale mashi kamu wale hata mlapa sasa na delu kamu wale nada agora kamu ni kala uni shani one kala lo kala
2: tabo
3: obrigado mama mnatu kudwa ke kaoni nyishwa we
2: noika ninoika weshwa kala jibo majibo kama iwale kala jibo enruma va didi la bojetene
0: anelo vruwana nodana yenu roziwa jibo
2: ateni ibwa vitele nini
0: ateni ibwa vitele nini gokwa ni bine no ibwa agosto
3: ne papa
0: kale ba modane lo na matatu dunguya
3: obrigado katelekani
0: baito nelo welia badulu Nelo welia yo mukalo chira jimbo jimbo mukalo chira mema la mwete ne mgairo abaye muneka mjiwe kamunzi wala kanzi stali vilo li mwari mwa kandi yene kan romela la kanzi stali li varva dungweje
2: mia deliver
0: yo ni kani barbaro ila yene ni kani barbaro ila yene ono cheta dungweje malabo itene malabo itene
2: so ono cheta so yene kanzi wala kanzi stali li
0: varva varva alo bonetene kanzi stali
2: olive no bovare
0: nalo gawile mpadu wa dhavi kanzi stali ninga mwenye na mwadha varva alo bona Amesiri haba andana dungu yiji nchitwa validi. Oburo.
2: Mio kamuda mwiana vina wa mwiesa. pode calavar falo bana carino vava vina novo porque me da mue sana balalo bana vina essa no buela banu buela mie baloga weyo otide apa weyo otide apa mie vina baditi da palevare nona un romadi sofredi baloga weyo mwana gamulo bona kan ruaniwa imulo bona kan veguana tenku mutidele
0: na madameli
2: esina uga mutidele akwa no mtukula
0: bugamu ruana kana na manda na ntrumela weno
2: Akana amna manda mane mtrumela.
0: Wile leo ndona gwe hapa le mia hapa baregata abua. Kandona.
2: Japo nelo a konseja no a konsejara tu. Agora mie badiloga mie na onkosa mulo bwana onkosa bebe. Mulo bwana onkosa dada.
0: Nganze.
2: Omkosa ge bebe dada. Ogam kosa bebe onoiwa. Mu mwenye vina suraje vina ba
0: Bakwania.
2: Bakwania vina. Baraga wewe unakoseka suada. Ugakoseka suada kwa mtukula. nona djibwejo en Roma ateva bakwani na teva.
0: Ba vitele nini bagi? Baito, tana mi wara Msambiki. Mukana vloga unavlogana kan style. Kambeni. Kan style fia na miodu. Kam tana leni ko. Polo. Oko.
2: Vloga nani?
0: Mukose mutitu ya dre mutitu ya dretu.
2: Inloga nani?
5: Muloga ni uko na Rosa ni tena daga.
2: Rosa uvi? Hello?
0: Rosa mutito katidile dere tu malopatula kini kose dhabe. Ukana mwina guwa mfune uila nifuge na makanisa mba mita la nota maga walida afuna noga na wikandi style. Nikana vina dungu eji inloga ya hata kula kandi style. Nikana miwa? Magumi, mvugule radio wenyu vulumi, obe msusevo. Mufuna mloge na iyo? Mufuna mloge na iyo?
6: Kinafuna, giloge nyo, giloda ganana miwa, giloda kan radio Msambiki.
0: Msusevo vali radio?
6: Ya, kwa hafa stari.
0: Ok. Kaloga na kandi style. Nyo nanga mloge lomwe? Emakua?
6: Ya, gamu ya kiwasi, kudamu ya kiwakirwa na kalaviti mno mashi, ya.
2: Hale, mwaselua?
6: No te atreto en el calle, mana yo radio niyo.
2: ¿Cuál se lo? ¿Agora?
6: Ya, dabuno lelo mi que no tamala fiesta muy el ahí, panibri, pama, y mito que nama tamala, umala ya cantero, kiriwen no kiri, kiwahila kaga, que nam tamale la ilucutori yon canela pa pama, treito.
0: Bien, vina no tamala, papita.
2: Bien, vina no tamalelan.
6: Gina tamalela.
2: Bien, vina no tamalelan, papá.
6: Muito obrigado.
2: Obrigado.
0: Obrigado. Nalo makiwa nona poraga mudidi. Nafuna chete bangono vi na miwa na jiboji natufuga sabonikana midi nota magabali nafuna loga na vina kan style nafuna bukalavi. Ni kwa mvodhe ya nafuna kala labu na bwana terror bwana members paka matina kan style.
2: Baniga conversare bai baniga loga baniga conversa baniga cheta baniga tea.
0: Ana miwa vina wingi wa walida kwa loga na kan style. Nona mitalo bwana kama kana kana kosilelo.
2: Mashana mewabo, anama logabo, awe ni kazuzumie, mie di noti ya depo, mie noti ya mtuto waga. Odu lofuno loga na mio, no loga na mio. Odu lofuno di konvidari, wila dhe da chete vina ni noti ya mtuto waga.
0: Kumane mao. Baito, niro moza na dungu iji nkosa kandi style vare va alobwana. Vatado.
7: Soares Music, North Dutch on.

0: Baito beluo odo di mamu nao. Jiji aloga iyo dungweji yata gia kandi style. Munu mwana idiwe gena vi kandi style?
1: Dada.
0: Mm-hmm.
1: Bebe. Mm-hmm. Ogamu kose dada ba, bebe. Uno tukuliwa.
0: Masha ya naena nuziwa suwa?
1: Aya naena nuziwa. Mm. Aya naena nuziwa. Maji akalawene akanumu kwa sama muna bebe. Ano vivadia. Masha ya nuziwa ni ngamu kose bebe mlo bono
0: unotukuliwa. Unosepuliwa?
1: Unosepuliwa.
0: Agadho waka ni yela?
1: Ngole wago. Venyile baba wamu joni ke yele maji. Nyumba biwala bigwa. Ai mabaga tabua mie barga bulela.
0: Eh. Ono mkuela, ono pata yadaino.
1: O bar no mkuela ono diruano loga ai ano chuabo kansuya. Mash kansuya davi. Iyo na lagan de dawini. Ago mujoni ai yele maji.
0: Kadi saile.
1: Ngura dabuno mie di malo suwa musoro. Mulo bwana dabuno mkusa bebe. Dada.
0: Baito yuko wale makani okuno nyuma ya pemba na mimi mpaka jofia na kan style mwiyana otia garo ningesi yo ile nafanya rio tidela belwa mbuya mbuya kayo vana li riano
1: sokini na kala alo bana ayunzi belo kosiwa bebe
0: ngani
1: akala alo bana mimi apo dumuko se bebe dada yene nada
0: ono sutwavi alo bana bavina ngani kamwe kose sudu mnoiwa mon pigiza vina nyano bana nyu Moko siwa dede, ba, dada, bebe, kamufu na vina
1: moko siwa dada.
0: Kan style. Naonani kalago kumono wa mabasi, iyo nafuna mukala na kan style, mweni mitala sinitama gabaridu, ntonga defumu ronje, kaiyo. Naona mpaka nyo maria, na vina bala mfuna laba na kan style, sabwa nozi wa ile engi ya marutu la mutito wawa, wila kani mutito vina wa kan style, avodho mkwela wa ila keche vina, kana makaza mento, kana mitipoza za batishi, kana mitipoza zina za matelo, afuna kan style vina kwa keche. Anifanya la kan style.
1: Mwotene abale andifu na mio, anzivila na mio. Abale mfuno chata na mio. Mie noti ya mututu ya ga.
0: Bovi.
1: Oitu sesh, tres, des, cinquenta, trinta y oito.
0: Wili.
1: Oitu sesh, tres, des, cinquenta, trinta y oito. Obo mtitu ya ga, para mutu difanya na mio, para olo mfuno chata na mio, olo mfuno vega na mio, olo mfuno dukuela. Kwa likeru ulo unamatanga ae, unamabasa ae, po dhudu kuwena na mtucho nubweno bo, ono difanya mio, mie noza chete. Amaga jetene, amolo kwetene, amukubetene, anampuletene, amala wete, etene andiwa mio.
0: Anzivilo na kandi style,
1: mutitu waga bubwene, baishto ligari, logu ono difanya.
0: Kana wakodilo kani lapizera, watamage lapizera, wili.
1: Oito seis três dez cinquenta trinta e oito.
0: Baito ho mutito wa kan style. Mazo Maria lani fugina dime.
1: Nino manda na malejo leparamu za getene. Akwa getene abalan laba na mio. Kuda Suraj Freddy Boy. Constance Ukel. Beijinha, beija louca, Filomena, Vitória, Aquagetena, Balaga, Manuaga, Abraão, Sobrinho, Agavina, Francisco, Sobrinho, Agavina, Jainice, Aquagavina, Baironi, Alumagaja, Onoko, Alumoloko, Onoko, Marabo, Atitiaga, Tia Carmita, Abuaga, Tituaga, Tomaji, Managa, Zarina, Kunyado agamataya, etene mwetene muluko, wabela udua lemia, mana Fatima, etene kamuzangari. Etene abarandi wami, eno mandala maneji jipala nyuo. Dino mandala maneji jolodi, laga wina, dino tamalani, mwetene nyo mundi wa labu na dabuna.
0: Pumalimu, mie no tamala vina, udua li kandu style, nona mwesa provinsi ya jino ya Zambezia, iyo wani ukudonja gamakani. Onyumani ya pevo ya Radio Msambiki. Ovano anamewa na dimegia mabasa. Ningo mada ene mbasa ni oyesa na ozamani. Dabuno na anakandi style. Mwesa wa provinsia ya Zambezi.

0: Vangono da ene yo vanna mitala makumane da mi de similaru nona yedla gawila ni fugule di mam tito ni kalna nyo na 24 21 27 14
1: Radio Mozambique Zambésia
0: RM Baito 24 27 14 obe 87 91 12 65 7. Io lo calna nyom di Marigio Mabassa, Ngedra Gavila Nutanalina, Avenia Gavina, Aligela Gana, Mdeotena, Fanye Parigipadi, Navina Fanye na Nyo Valinho, Oro Calagra de Moçambique, Ubro Anamiwa, Medicim Pacofnovane Coach. Nina tina dungu na romo kimi wangono mbisa bonikana na miwole wa mtito ni ufuna kwa separi ya dimeja wa basa fugula ga ombe subuno wa sika dimingo. Bondia.
2: Dia su Domingos Alberto Ushago Bea.
0: Ushago Bea ndi. Kambe ni?
2: Igi maza.
0: Ya. Yeah. Kamgoni le?
2: Ugoona papa wano mwane. Tuo nafuna ni zeta wali.
0: Ha?
2: Uro kani ndao papa.
0: Chini paduile. Pena una zio ndi kinyoluwala, uli kware, peno, bigi maza. Mwara madime jama basa, nikana mwina guo mfia. Bondia. Makata miyana na mewe, oh. Ndo evi, naone ni bani, onaka ni, oh, medisa mbasa. Nikana mtito ruma, bondia.
3: Bondia.
0: Magumi, magumi, mwuluvi. Banyani?
3: Mi Musa mi nje grino.
0: Ah, so Musa.
3: Bodino.
0: Kambe ntola vi umbe sio. Yo bari muno korono wari gino muno korono wa.
3: Nyaza kanu korono no burane ngani.
0: Ah.
3: Yesi tu mungu de ngal verto.
0: Kala. Kambe to bizisi bani ovuna nyu muligela wila ni mvenye bizisi kanzo mbesi.
3: Apana mi so de mvenya mi anaka una mi pa zela chuka ta zeka tome
0: ende
3: bitamala bizoli mu poka so domi mu ingenieiro
0: aha
3: akale bumi
0: bune mo
3: anaka vina na mi vina
0: mm
3: afanywa ibumi
0: ban ban
3: ei ndi galoka to
0: awingi ba kambeni kambeni kambeni labo mesere
3: ei bitama ka vina bizo sa kwani bizo fanya itogoi
0: eh
3: kanya mine zigrilo
0: bune mo
3: ibumi ifanya
0: Malofiana.
3: Malofiana.
0: Bali jelo kaka mwene, kada makani.
3: Bidi yela vina bizwaso zimba.
0: Hmm.
3: Igu miifuanyi.
0: Ifiana.
3: Bidi jokina Franti.
0: Hmm.
3: Igu miifuanyi.
0: Wene oko?
3: Magdalena Franti.
0: Nde.
3: Igu miifuanyi.
0: Malofiana.
3: Hmm. Bidi yela vina bitamaga uuuu. Bidi yela vina mfanyamu kwaga. Mpli.
0: Banyani?
3: Mkutaku.
0: Oh, makatami ya mula bi, ya mula baya, lai, lai. Sio msa? Mututu ya kalama nukwa tutu ya, mututu ya ledretu, mututu ya, mututu ya ledretu. Kwa ugula ni vangono, bai. Lai, vieni?
3: Mututu ya nukato, mututu ya nukato, wali ya kawaiki.
0: Kawaderi, mula baya kulidere tu? So Musa, ay, ay, ay, ay, ay, ay. So Musa, Musa, Musa, Musa, Musa, Musa, Musa, alugue una posto campo.
4: E quando tu nada, olho pra mim deitada.
0: Io nela qui anogona, cavalituro, ngani daida.

0: Muina guru mo kulena na miwe umagumi.
1: Bon dia.
0: Mulu vinzi na ninyu.
1: Tony tu Mauricio Kalanya gilu maganza da kosa murda wa wanani.
0: Tony tu Mauricio, nanti?
1: Eh.
0: No fia dretu?
1: Nunga muliza furo kilia.
0: Eh. Bye. Katunga niso Mauricio?
1: Yo kaya maligelo papa.
0: Mulu vya ni onanti?
1: Onanti se.
0: Aha. Kali jelo kama vya ni?
1: Maligelo gimurumana mamsiela aga Fatima Mel Salgado.
0: Nde.
1: Aga managa. Jeksi.
0: Mhm.
1: Kurukani.
0: Alofiana.
1: Toni, Merina. Aga mrogoraga Tanzania, nanai.
0: Etena bo.
1: Rimaga katiza nanai.
0: Aha.
1: Akina dua la vina anamanda managa. Tia Lina, tiu sili vaga ari.
0: Marmo?
1: Ndi mo do sili vaga ari radio ayo ni dana muinu ni.
0: Aha.
1: Ah, namiwa. Na me wa radio Mozambique hundi mwa mazi.
0: Nde.
1: Adaga papa kantra.
0: Aha.
1: Adaga na me wa vina gura radio Mozambique. Ae vina gura sana mpoti. Mpaga Sufiani Karimu ni mazi.
0: Pumani mo?
1: Adaga mdumu wa Sokusambi ni mazi na anawa.
0: Mhum.
1: Mdumu wa Zapaspale, Bulia.
0: Itena mo?
1: Katiza. Ansha, Mariamo, Sadida, Kunyadwaga vina Sorasia.
0: Aha.
1: Anami waga tena kwaga bina kwaga saidi.
0: Mwemo.
1: Akele malijedo.
0: Yerota wala nishotoni tu.
1: Nanyo vino kwenye vina mulabe diretu makina bumu edie givina.
0: Iyo nota wala. Nakalofia diretu yo nota wala mwopita.
1: Mungkala nga mulimu nikugu hapa wa nikugu hapa. Yerode muluchu kwa nada.
0: Bae. Mie nota wala nishotoni tu.
1: Brigada.
0: Anamu denyo tena kala gumina mnosi kadimi ngu vina detene na mikalo dofanyelela.
1: Ya,
0: nota mala. Nalu nanti, maganja da costa. Tonito Maurício.

0: Gambini, ko dere wala bi koma la wene.
1: Apo kuno dere koma la wene.
0: Mm, mikurne unaluno na azumbwe.
1: Kali wale.
0: Bari ni kurne unalueno vina azumbwe.
1: Sisi nda da da nani wa dani wa.
0: Kamlu peliwo.
1: Na dansi di du o gabineti o.
0: Ah, mulu gabineti.
1: Ansi di funa bagaya di go wigere.
0: Ah, kala da wale.
1: O kuno papa di ko si o kuno.
0: Mm.
1: O kam nyama na nyambe damu ya mkoje kunifanya mo.
0: Eh
1: abu ya mjoli bora fa amtukulabo gikana mkwago kuno vizinyoka mundai mwaye azombo ya bodo manzana yakulo mkotla mwana mkotla ku uri uri uri uri konfare on fanye ke go vida ai vida tele dai agwa yijuwe ne leo dingona na nyambe de eni mi kwa vena i ede kipira ke venera
0: aha
1: muna kwa pa
0: ijuwe ne
1: eh
0: olima ono nyonya oja kunziva
1: Bwana.
0: Sa. Bwana pena. Mwenye kanaroma wena autoela.
1: Enduma da de akuvena.
0: Te mwenye no gonela.
1: Munona.
0: Kambene, baba sa no fia dereto ko dere.
1: Papa oku no de radio to no fia dereto da bar. Onka ninga mliba derata.
0: Aha.
1: Eh.
0: E kala ero tabara mo pita sa bayo vurwana bimromeli o mpaka midisi. Iyo nafuna tiyo burubu ila mwaligila na mdhi enyu, amaru enyu, etena nafuna nyu waligila. Midhisi za mbesi.
1: Adaboru maya, adafuna rutama enyu vina sa domingu.
0: Mbano?
1: Wera mwunlabe na gire da ene na ago msongolo.
0: Uh-huh.
1: Yaka machukini machukini nuzibili wakaradio nukala batidi.
0: Mwenye mwunlu wakafuna nyu vina nudobela masiko tena ila nikalo vina egobi.
1: Kumawene wo dimfuna diluwe watakuluvaka damfimada kama uli wataku nikiru muda majake malikiru waka dono kensha munikwa.
0: Pumano mo?
1: Anaka ya Karasinda, Estefania, Mwizeji, Alberto, Ineji, Idario.
0: Nde?
1: Arogo la kabina, Shuana Suatera, Maria Suatera, Fatima Suatera.
0: Mhm.
1: Mula maga kunya kunyado isuwa muni kwa Antonio da Silva muni kumfanya malopo ya kilemoni.
0: Mbona?
1: Kibo huko baka mwa mundo wa Samora.
0: Mhm.
1: Kibo milenge titi uliweneo unkuwa mundo wa Suari. Akaja rifandika iliweneo, akuda kama iliweneo, akuda kama hava kantore ya mkuaka kantore uliu omulungu wa kilemoni.
0: Mhm.
1: Takuma wenye ogifuna kibwa kuno dere.
0: Mm.
1: Kafu imundi mwaka jobwe akele mwone. Mwaka jobwe ya tuwale waduwile oluwala kaniye lao.
0: Nango, bile olotamela?
1: Odu ya, kaya pasaje. One nintu nodoana, ali bolea. Kafu okunu wa programa mwaduwe wili ye kedile.
0: Mm.
1: Uluwene, onlu wategwa.
0: Agora, kulivani, ulivani.
1: Soga jope onloga geluli kwa arimaji aba opugunu kogwa zinaji kumfia redi ya kafuna redu umape unumutomea vakikozu wa mtengoni ya kumfia redu kukukula upure maji
0: ndo nto ni mobo lele ni mobo lele ni ele watakulu kinkala
1: aduela wareda nanda ikawa bian ngambe nilweni Kutoka kujibu adwaga kalo gile. Adwaga kalo gile. Mita kile akadine kama nile msumana dili. Sote la. Kilo kuno. Kakina manira. Kakina pasaje. Unaona ka.
0: Unota mela vina. Unota mela bae unokuono. Mio mdone. Mio mdone. Akone misa kese ya liba zoni bae.
1: Akaloga na mkamera.
0: Aha. Kalatu loga.
1: Nada,
0: o adi leni bani leni unluwa tuga.
1: Iyan tu alugire mwenye newele okunu papa agin liwa tegwa gwone ya pasaji ulano batakulu. Kikawala menebo. Kampo yoko.
0: Tamala.
1: Digi maza kele malikido.
0: Iyene difugule na muno.
1: Ya liaga okushiri dimu kana kufaliwene usosili wa krimoni.
0: Aha.
1: So Omare, so Tome Antonio Gurai.
0: Aha, yanzaza.
1: Amuru mbala tene kuda mensajero, tene kile mbala lojero.

0: Pwede pwede kay Charamba, Magumi.
1: Ini ka drugado peninyo.
0: Muluvi.
1: No gambargan nam di mo Sofeli.
0: Sofeli ji.
1: Eh.
0: Katungan Sofeli ji marugan mo.
1: Marugan mo yo tunga unga binanga mo yo ceramica.
0: Yo kan en fiada va puente de calimur muri marugan ay na imeten madugudo gram gochi ba magwete ne bebe.
1: Ni kaje vina Roma umelwa.
0: Eh. Marucha? Ah, ka marucha. Eso es omelua da.
1: Eso es omelua.
0: Hmm.
1: Esa mamire teni mpule muduru duru ni omelua. Bola tiena nyama kambuga
0: mpule. Baina mbugo warga?
1: Mbugo warga.
0: Koko vangono?
1: Koko vangono janga malayi. Nkala temende ngo jile murata la namu.
0: Olena tebevi?
1: Oli, eh, olo. Nkala marimari.
0: Kami zoro pono vijela?
1: Eh, damuna tacho dodo vipurucha. Ha, ha,
0: ha. Kaloka Felix.
1: Kaloka tu papa.
0: Maligelo.
1: Maligelo di mudi bari kamuro mama mama ya kilta.
0: Eh.
1: Mala ga dona rabbi on ponyo ene mana mio.
0: Se.
1: Mana ga konya?
0: Ne.
1: Seri buna mwazi?
0: Mm.
1: Mana mje na mwazi?
0: Se.
1: Mano mano dio bona mwazi na nae?
0: Nde.
1: Di mudu ala ga tiwa ga nomaro ponyo na makura na nae na mwazi?
0: Mm.
1: Aigamu dimudu alaga vina vino leono na makura vina wapapa mtanje. Ia gazua linye na mamune na anayene.
0: Nde.
1: Baritamaka baridwawa muna munduru barimpanya ia gazabeli na na mamune na anaye.
0: Mm.
1: Badirugunu wa vina baridhamu ni mamune wa marutani. Umugudani barimpanya ia gazabeli na mamune na anayene.
0: Mm-hmm.
1: Ya dimudu alaga vina sekretari umundi mwasko ichimwaza.
0: Keno marugani.
1: Oli mwini mwini na marugani.
0: Nde.
1: Na mwini mwasu arlindu.
0: No iwani.
1: Sodomimu.
0: Siose linu lima mwada?
1: Di mudu alagavi na vizi nyo aga santolinyo.
0: Se.
1: Mwinyadu aga sokinginyo.
0: Nde.
1: Ikana mkwa aga didi uungwecha vadidi nino nchemberu wana mulatu.
0: Kacharamba.
1: Kacharamba bai.
0: Kerewe papako mamato majuizu.
1: Na da yene da muna da yene a polo ai polo ai polo da yene na kudo mu yaba nene. Olo dogo nyi da bila ga dikem male jelo mangwa na kanu kanu ba mko kwaga.
0: Apo ba ga mundo kuma na ubi.
1: Ni kare ba ga muna kuma na bali mundo da muna muna muna yo sato ni da makubo ya.
0: Ah.
1: Eh.
0: Bai to.
1: Ni mundo ale ga mkwaga kunyi situ ga mkwaga badidi ntembiro wa shama.
0: Mm.
1: Uila mungwana karono pia mulugu ambaye...
0: Mungwana dabunu?
1: Eke usalama, dabunu.
0: Ah. Ole. Odu Felix. Felix yu adikinya marugani. Belaka na mafuna nukuma na vali soro monyo. Akwa ya volu ele nzilo. Apa nubuwa. Ba mdikinya la mtri bela uyu. Nubu lako radio ni. Apa yeno ubu, gane kuoko radio ni? Mizi sisa lakani lewa afune yokumane onadhevu. Onadhevu akalono do kila tu kule ozunguni, ozunguni. Kaya onzusela, onanadame. Kaka Felix bela miedu yuwa. Zibuna upweki utamela aloge. Aloge, aloge, bayo voloa bela miyo na buya. Mudibuna. Onuma iwa kupo. Kurunde wana bunene onuma iwa. Felix, wanaloga. Wale kama mina kwa hano mtito ni ino ujeda ni. Kamu niwa. Felix beruwa kabnopo mnugu mbaya lada. Nubaya wakupo dabunu. Wanuga kwae. Bondia wakumi.
2: Bondia na wakumi peno radio Mosambiki.
0: Yoni ikana mluvi.
2: Gioko kuno Rosa.
0: Bani yani?
2: Mr. João. Gioko kuno Rosa.
0: Mr. João?
2: Se.
0: Oroza kuhuvi?
2: O Mujeba.
0: Ah, Mujeba.
2: Hey.
0: Mm. Nofia direto kwa Mujeba?
2: Nofia kapela pepe la kema kani. Kema kani.
0: Yeah. Leo tamana ni kameni. Mr. João.
2: Nene, nene, lukutore.
0: Ah, mwalu gala Nofia direto, ovano maligelo, afo yani?
2: Mwuru madimama da gadona domingi. Papa Garondinho, mama Dona Rita, sogora Dona Terezinha.
0: Mhm.
2: Because I don't let the adjoin let them be a quagga, Gimromaga, Mkwaga MC, Oclavetti, Mutotroso, Mr. Nick, João dos Santos, Nalema Originale, Salomão 94 GB, M Grande, Manuela, Mr. Jaime.
3: E tem agora o nome, Giba?
2: Ah, Mtogo Ligo, Muto Girivavo. Eh, na mkwaga tambe Manu G Oklaveti.
3: Aha.
2: Le akwaga eh tele etena abale ginonel inalukutori me ten radio Mosambiki ya kile gimalojelo amloba na mission azwa huko no Rosa ndio ande mkwaga regani koroba tambe akile gimalojelo aga
3: mi malo fiera
2: lukutori mabasa apama
3: mie nota mala ni Mr. João Mujeba Rosa
2: obrigado yamba yo
3: yamba ai ai ai ai ai ai o Mujeba. Olha o time do Mr. João. O Mujeba Kakamwene. Epa de Yamatimati. Gordo Amen.

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha, enrowa mwayoja nari mahi enyeliwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahala lenye.
1: Mungyawe pama ni mahi nsopo muhakumvora pa nari onya nitoma malomvu tamwana.
2: Munawe matani mahi nsopo muhakumve wape ya nari onya. Mwahika lono sopo ni mahi mulapene eturwa.
1: Murapie pama soya nyosama kuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weiwa.
2: Mwurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama.
1: Kolera to onaruhi wa ni mantulu nari ekuluhi nona. Mukunele pama yoya nyune kuwaya pama yochampu ene wi ohimorele moso nanara.
0: Kolera ereche ni pap kavihiria ni wi ahale nye.
3: Iyaka, iyaka, vinyani kena chuno locha ninyuwa na mahamu toko eme.
4: Mwakarewa we, maha wana mwachamani?
3: Wana mwachamana hai.
4: Kuanifa.
3: Niko osuwela mwanae uhiniiche liweye. Akuwa uhinuwa. Ashaka ompo hamani hukanle mutoko ene.
4: Anifa, hinlakane wawi ohiyo otola tole chusana mwachamani?
3: Iyaka, niwasuwela we mihikana wote ho. Kire mchekefea ni mwani uhininu wa pama. Vanonto kosuwela sekere toana mwajamani.
4: Ayo, tuvi.
3: Vanonto, mwanaya akwani heye mieri mitanu na moha. Ohia omuamuya, anna mvahato sawima ikina.
4: Soja ikina?
3: Ai.
4: Kilele ni pama.
3: Vaya ayo anna mvahasoja ikina sa ikuru. Ontoko ihopa, moje, matikwa, asipampa, na chuva. Manihiku ni itila pili, anna mvahato sawima nrahuno mawani.
4: Mpwane tiye yu mvichanyavu?
3: Tiye yu hai yaka. Kowi watu ayuaka, hawinu waka itila ikina sena jererea. Ahihiere ringe tontumwa mwina.
4: Ayo, amuholi yaka ya hikilela muva kupwe la wihi yevelevelo. Echwele velevelo hinko nerero.
3: Yaka, evelevelo hai. Kukala no kala no valeto imaja, nikola ni umwe, solia imoha moha. Ishe ikena nihikanla huno, nikanji njaka sasina mwajama ni mawani mo.
4: Mupwelo wapama mwaraka, hiniha mwaninu onamu inuwa niguru, osiaka, androro melo, amuchimakela na mwajama na hua.
3: Mohona ho, otola tola sacho mwani to kala no mpurelo.
4: Uwe anifa, tihenye yonko lende,
5: Wimwaninyu anweni ekumi, ovinya mieri mitanu na moha, ohia mukaka wa mapeleni, munava hato soja ikina itilapili vanihikuni. Mwacherere oja munamba hanyu ni itilaseni anuaka.
6: Ukika vovosta kozinya roji?

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Intekwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii mwanagwe pra mahiku ya vesta ho?
0: Hoi mwanaka, onna ponela olya suunu na sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kathiri okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta alaka no chimaka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta.
1: Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
2: Kinema lawira wea no berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani, michile makupa wa mwanaku. Wenante olele kivinya ni ikuru, kinaveasha. Mwere sisiano, mwere seo sipasipasha, nikani kani. Mukaleo ni murecheleni, so sipasha, okalosha, no chunasha.
4: My sabor, my vida,
5: itanto amor,
4: my vida.
5: Mas
4: vida,
5: mas vida.

0: ngareli hakajuthene yala nakhoni hiya khonelo nari mweri yola ngareli hakalipa na mwijeliwa ngali pari mitekoni por favor twende buya manlevelele ninna suela winni no chekela nayi masi hiyaruo yo chunahu
1: ha Jumeona mkono wake bwana
0: Njipo ninyo ni purla mpaka lukuruku ya warathanu Na mohasa woshi jale lukuruku na ya huri ya sopaji wa sailapo ya msamiki Ni ilapo soko pela komo lelo domingunyo Uwano toneo kivanya Ne mwia na unumpo dira yiko mandandi O lelo domingu, murungu Sopaji wa hisa wawo So inkale nenero Wawino avoreli yura tanuna wa mohasa woshi shela gwara komu Muno giyaki huwela Ayo mchuo kovelele omu kovelele rampo na huwela Okay Wawibwani Nahalo kumana mga niheku

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha, enrowa mwayoja na arimahi enye liwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahala lenye.
1: Mwenyewe pama ni mahi nsopo muhaku mvora pa nari onya nito mamalomvu tamwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo muhaku mve wape ya nari onya. Mwahi kalono sopo ni mahi mulapene etuwa.
1: Murapie pama soya nyosama kuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weywa.
2: Mwurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama.
1: Kolera to onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi nona. Mukunele pama yoyi anyu nekoya pama yochampu ene wi ohimorele moso nanara.
0: Kolera ereche ni pap. Kavihereani wi ahalenye.
3: Sete horas e 15 minutos. Olá, Rádio Moçambique, começar a saber Zambézia, vai te chupar, pô.

mwaya werangwo mwapiya wo were mu mawe makumana ni Yesu mwaya werangwo mwaya lochangwo mwaya wihai mwari mukohiwa we mwari welani mwahala wikarwelani kero a batiba makaje miha tepa wo hawo wo tepa achona manana achona mipana wotha wo tepa wo oh so kara miteko ye hanene ni mphanla hu ola pela me ki hun o wotela ye hu me ki hu agora nan la pelu ma hiku there nan la pelu ma hiku the no anda ta meser do hoy no anda certo nem bakando ana mane ha piye ni bano mlapone ndi yanu ibora thanu na pili ne mithala makumeli ana mane nindelo ha piye ya piya nahala wale liheran wawe ya piya. Ya hi piya porontosh. Nahala wakamela mburu la mpaki lukuluku sasuo pacho sa elapu ya msami kimwe profesi wa zambeza na lechele ya kunya. Ndapula suho seiho ne lechele ya lomwe. Hive jimele ni ninruha machipo hiya na hiya na nemeraka winyua anoma wapachira wire herira. Wawi muyo keresha. Wawi mwafi kele. Akinako ari okeresha hii haba. Nivano hakumbo warowa. Anorwa mwe lukuluka wakani pahin. Mpoka dinyo so. Kariki mwota mivanya la.

mulopanohiwa murona mula mulopanohiwa murona mula masi ojala pama pama na grati na varere mbela wa hayo noje vela velo wa we meva nkaro nwechu waki juna kanaru wa gemerira ka we merire manera kiriaka masi nem na da we ne himu juna roloje vele velo oho lo waya ijusi Mujhna bola mugugu je karo wumi vakpole ye karo ela tia kaka kah makele yang kanaka kena mo tesa koki la kuskola omelo karo mpanywa nan neshe mujhu amari apa jero kuila wimpa vohi ye karo wimpa vohi ye karo apariwa karo onam maniwa om maniwa mane ne karo obio wani yaka e karo hanguyele yarina neshe masaa mhu kuwerim kana posoni ye Mucho wai, uha wadili hene ne karo. Nuwe posivele, e posivele. O hilo che vele velo, o hilo che kai kai. Sinceramente, miva mnawona musatoro yale tapa apa. Miva kamana musatoro, a musatoro yale pomele ho. Miva nto kamana ya, o echa kwene, mivele yankanaka. Masinfala la verdad wa winka, nunu apa apa, kanunu ama ya puete ya ge kwa suni. Não consegue. Ele comele leiso vai de que rola calami. Capele flor.

0: kicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii mwanaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi mwanaka. Onna panela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chima ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
2: Kilema la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olelo kivinya ni kuru kinaveasha wera sihiano muje sipa sipasha ikani kani mukaleo ni mure.

0: hala nawe ha. Yasibro na washa.
1: Matabishu wa wawo mwapaka. Anawa inda. Manuma weheran. Eka baba ni harunhechu. Makaka yale moyeha. Ikala yarinde po chumbwa. Ya chumbwa hanape iwa. Ninja makaka. Munchune ipau. Ikoro hisa wawo. Apa apa nanla pela. Yalapa. Ampuraya. Munu anato siya yao. Nkama ajiji miheni. Na fika bonito. 50 malaika.

0: kaholana na morowa kaholaka kaholana ana morowa kaholaka ale ankokelo wale wana wi acho iwe hiva na morowa au itoro la chokira ko na morowa ni muchemekela no vora akina kwa njokeresha njovolowa akala njovolowa akala na morowa poronto narahai nijune wo hole di hiria murungu siyola apamola murungu wa mrechele siyola nyono mu yuburiana masomo luku evinyaka ba ichinche makhallo khona kwanyo nweso uhuriana uhuriana uhuriana enda phonla olapa munepa mwanyo olepa makhallo mwanyo olapa maneranyo khalao na choginako yaruka uya lanna vekela anoni wo makhallo hanoni wo yokeresha
1: Natalia
0: Olo hilo cha mekiye.
1: Wilbeno.
0: Hilo cha mekiye. 8 horas 40 minutos.

0: A OneXBet traz mais emoção a cada jogo. Com a promoção Jogo da On.
1: Barani kwa vesere a Radio Mosambiki. Tulikuza lero na maganizo akuziwa mabasa anazambakitwa nkati mwa ino provincia Zambezia bulikira pa luso zizengi kuli apate abasa na ale anasenzo za kusiana siana. Lero tunakeza na mbuya Elidio Albano Luis, mbozi mpatibasa wa mbutu ya ngumi nkati mwa hospitali centrali ya Munu Nkilimani provincia na Zambezia. Abalwa kuluwa ni ya Murumbala kisa kia sabe mwenye apa anati akwanise kudenuza bulikira makaliro au wanake mpaka nzizi wabasa. Munakala na Salimu Tepa na Antonio Maliseti. Sala ni madidi.
2: Zinanga ndine Elidio Albano Luis, ankonda kwesele. Kudabaliweni ndabalwa adistetu ya Murumbala, makamaka lokalidade ya kwa sabi. Ndiye kudabaliweni ateo kuto mafunziru anga, primera te, setima klasi. Zamale ndibuka pra Shimara ndiye kudachitene wetava te mpaka desima klasi. Kulonga tumera 2011 até 2014 ndiye muda bukene e 2015 ndiye muda bukene mbushimara pra Kelimani. Grafikene Kelimani nda chitaguno décima primeira, décima segunda e pida Marcene décima segunda. Já ndika sakambo njira zinangu za oportunidade ne pra tindikaina kwa formação.
3: Mwalonga kuti kunyumba ni kusabi luwe na Murumbala. Tukulonga pana nsinzu makuma tatu na makilometu mawiri bugira pasinde ya luwe ni ya Murumbala. Sabi makamaka kisa cha chikwapo, mbingi, balicholo makamaka kisa?
2: Kwa sabi kudabaliwe ni makamaka ndi chisa cha Tanakashira.
3: Apo maganizo kuti mkwanisi kufunza mpaka mabuku kumi na mawiri nzeru zikanimu ipakutoma makamaka zikali zanchi kuti mkwanisi kufunza.
2: Nzeru zika kanene era makamaka kutindi chite ndipatire mabasa mu ministeri ya Saudi. Tangirangi primero kwa sabi ukakana infirmeru nangu akachemero wa ninja soki atenzi zono jatisia. Ndiye infirmeru akakamenti shamwale anga ne akakamuntu akakamaja kakana maninga aproximidade ntaumbukira bepo pronto ndi sempre ndikaona mabasa kachitei hii kandi motivar kuti kwalkera altura ndichite chitembo ndipatire basa ngari wa Saudi
3: mukita komera napika pate nzuzunale onzizo ka katendezea tenda kakomerani mabasa ukulonga kukachitei makamaka ninjira kukwatani ntima kuti mkwanise kukana chipapo cha kuchita mabasa angumi
2: chokutoma ndingamona mbapata mabasaje pa hospitali pale nguozo chena zikavale kandi motivari kandi komera makamaka nthauzi nangu ndikanenseka ndikaenda modo katenderia familia wabozi na anthu azinji nje bidani motivari kuti ndichite kundi ya Saudi.
3: Mukaona nsizo nole mukana pyaka pingasi
2: tempo dabaliwe na tempo akakula ninja kapatira basi hospitali nyumba ya ngumi ya pasabe
3: pasabe. Zuzunali mkalimokeni penu mkana nangwa pale kachiza naimwe anangwaji nzuzunu ponto ndi apate basa mburi yungumi.
2: Nzizono ndi kakana shamali azinji ni akachiza nene so kupita kwa nthawe anangu chinchino abrasari mbumare anangu.
3: Pakati pa mabasa au ngumi kundi la samiremi makamaka njanchi nja kutendeza tenda musakonza pironda musabazika kazi makamaka ndi kundi ipi naimwe.
2: Kundi na patirene ndiye enfermage in general ndiye kursu da chitene. Enfermage in general praticamente ndafunza ku institute ya Namwinyu ne Institute de Ciência de Saúde Kelimani. Tomera 2018 até 2020 dezembro ndiye muda malisene ndi chita graduação. Então ndizamalise graduação 2021 mwezi wa mayo ndiye muda tumene pata basa maindika patira projeto FGH nyumba yangu ya pamika juni. Ndapata tumera 2021 ate mpaka chakajidamala mwezi wa marzo ndiye muda bukeni mprojeto mbandigwera ja patira kundi ya boma kuchipata la chikuwa cha hospital centrali.
3: Okay.
2: Ndiye kuna patira na tempa kalero.
3: Kodi kona kwano pia kapepi bila chitemwe mafunziro anewa.

0: Khonde mukutapula taziwa kuti nthende neyi ndi mwadhuzi peno ndi thangwe nguwe chitrapo ndi dhuzi kutapulisa munthu nangwa chimwe chitatani makamaka ugashugashu aja
1: ugashugashu kachitefe makamaka ndikuti tingabwera ante tizati pita nyumba primero dula nguo zikabwera nefe mbafa fula madizi ziume tasika dipoje ma samba i pita nyumba
0: okay unao ndi ntemo kaphatemo nsiku zonse
1: se siku zonsene deve chitabe ungapita kubasa ungabwelera pono chinja nguo samba i podipita in contact tijana na familia pa nyumba
0: nsizi wa COVID-19 mbuya tikulonga kuti anthu ngasowekera abale awo ku mbuto ngumi thangwe ya COVID akafunambo kuti aende nandu kusanga kenda kakoya mbale awo thangwe amwalira peno alowa e, pakapangiswa ntemo kuti ndipyakunensa kakamwe kuti munthu peno aingipe anthu kwenda kumasiya kenda kabisa ule adafa thangwe ya COVID-19 penepi pikamala nzeru mbumba kodi makamaka pinafunemwe kuziwisa kakamwe ndi thangwe yanji anthu azinji akakhondeswa kwenda kachita khondi ya kukoya mbale awo adasoweka na COVID-19
1: thangwe yache makamaka njokuti modo kuti tiprevenire matendena ne anthu angagumanyika zinji manenge thangwe kuti ndi matenda kuti ungakhosomula peno phata manja kuti phata msuwo kuti pa peno chitrapo kuti cha kontaminari na matenda ena ungapasa munthu manja munthu ono podi thapula so entao para kuti makazo adiminuiri ndiye mukakhonde sandu ne reduzire numero ya yandu kuti aparticipare funerale maevento mazinji akakhaparado para kuti matenda akhonde kwenda kusogola
0: apo mitombo mpaka nzizi udafika njiri sawa kuti anthu akwanise kupaswa toera kukhuruza nyato ineyi ya COVID-19 mukagumanikambo kuti ya mukale akukhoma na kuphata basa ya COVID-19
1: bo tempo idabulukira mavasina mbakwanisa kwenda mbala santu ja ifembo tikakhala osanzaya porque mavasina praticamente asapasa mphamvu kuti matenda angabwera ambapita manungo nkhabe khana mphamvu kuti iye unathapula
0: machikaoneka pontho kuti pakutoma anthu akachalira peno akanyingwa kuti njirisawo zenezi thangwe yakhonda kuziwa mwaukhomeki nkhabe kufunika kuti anthu akapaswe kalaswe tayu pedza anathatalisa matenda peno asosa matenda nangwache imwe ninga mphate basa mbuto ngumi ninga mfilimero funa mupangise cha mwaukhomeki pa njira zipi makamaka thangwe ya njirisawo zenezi zile zidabwera mbazikwanisa kupasa ntaba anthu mbalaswa toera kuchalira COVID-19
1: ndi momwene pangabwera pindu pyanovu ne sempre anthu asakhala enduvida kuti ndipyandi momwene o kapena nkhabe ntao na verdade pika chitefe primero era kusensibilizare anthu tiapangise aziwe kuti mtombo na pasefushu epra tipheze anthu kuti matenda akhonde kwenda kusogola ntao primero ife tikavasinari para tikhama example ine anthu aone tivasinari i pang'ono anthu akabwera ipurai ja anthu azinji akaderire kampanya ya vasina sawo i bulukira bepo pa telero matenda mbena ningagwanda ja
0: mungaona kuti njirisa zapeza
1: zapeza kakama
0: chinango mwalonga kuti pakugwanda kwa chonzi cha Fred anthu azinji anenseka thangwe ya utenda kuphanza na kutapika na chemero mpaka chizungu na kolera mwatendeza anthu angasa
1: numero zaje tangu pakuta tempo izinji tempo ya gwanda maningi ni ja nkhazindikira manumero ya tendera
0: kodi nzizo ukakonzemwe atenda kolera mukagopa pontho ninga COVID-19
1: bo gopa pana tempo zinango tikagopa ne sakhaugopa mash mwapyonsene chafunika kuti ifembo tingaphata basa sempre kuchalira ne khala ben ekipado para kukwanisa atendeza mabowa atendatu kuti ifembo matenda ale asabwere kuna ifera
0: mukachitachira pa njira ipi nanji kolera ndi dusi kakamwe kutatalisa peno kuimwaza nthende nee mwanzizo kuchepa mukachitatani makamaka
1: primero ife tikakhala kuhospitali mbatikwanisa atendeza atendatu mas direção distritale pabodzi na nivel ya provincia akakriar mabrigada ambapita mabairo ne kwenda mbasensibilizare andu modo kuti tichalire matendena
0: chinachitika muno mkilimani sasana mizinda nangwache ndikuti mazi asabuluka mwakuchepa mbomba yenjepa nkhabe kuti ndi anthu azinji anachita unyayi mwakutoweza tayi penepi satatisa pontho kakamwe matenda newa a kolera kuphanza na kutapika. Kodi nzeru zinafuna kuti zipangiswe nsiku zonsene kuti anthu akonde kuthatika mwa nyankhuira peno mwa madhuzi na nthenda zene zimakamakanizacho.
1: Matenda onsene chikulu nkuchalira nta pa matenda a kolera ninga modo dagwanda a COVID safunika kuchalira iphata bindu pya unyayi nta ife sempre ninga modo dalongene ne kuti tika andu akadakirira ma brigade ambapita mabairo kana ba sensibiliza randu tangu maphatiro a unyayi ne nta primero njo kuti mazi angaoneka kwa pipisa si atundola deposh podikuma o tambe andu akadakirira ma brigade akatambirisa ma certeza mabairo nta ndiye pikaperekefi ma certeza i depois tambe pakadagwanda kampanya ya vasinasao ya kolera ndiye pyapheza kakamwe nta chikulu makamaka ndi unyayi unyayi si
0: okay.
1: Samba manja suka pyonseni pyokudya ne mafruta masamba anti mwazatipika primero kusuka
0: kodi mungaona maganizo anewa kuchita unyayi pena kuchita uchesa bulikira pa chikudya kusamanja ndi azinji anthu anakwanisa kupitoweza peno ndi anthu kuchepera makamaka tingafika nthemba tikulonga tibuluka pano pitenda ninga kuilalani kwenda maluwani ninga murumbala kuenderatu ku tilonga kupostoshiri tiendetu kwa goro mikhaula na zinango mbuto kutalika kama kodi mungaona anthu anagumanika mbuto ninga zenezi asakwanisa kuvesera mbaphatisira basa pili pinafunikira pakati pakuchalira
1: asakwanisa asakwanisa apesar kuti nthawi zinango ndi desafio ne para kuti kuchinja mentalidade ya anthu kuti kuwapangiza temba mbakhana nzeru zadidi ndi base kulu maningi maisha sakwanisa
0: apa pasalongwa pondo kuti ndipanachita khondi mathubwa mpisa anyakubala ale asokolera mbuto zaphemberi pabuzi na utongi kuti akwanise kulanga mbomba tisiye pakhondo misapo yakudya tilonge thangwi ya mazi akumwa simbuto zizinji zina mijigo peno zina mapompa amazi peno matornera kuti anthu anakwanisa kumwa mazi adidi nkhabe kodi mbuto zizi zinakumanika kuti anthu asatunga mazi michera peno munkulo musafuna musiye malangizo anje toera kumwa mazi adidi
1: mbuto ngati zezi zinasowa mazi adidi kumwa malangizo anafunani kusiyisa mbokuti tingatunga mazi athu ale bweresa chokutoma nkwapipisa pipisa depois kwata peno ndi botija ne bidau kuisuka madidi kusiya mbiuma imazi anafunefe pipisa kutulira botija peno nkhala ndi baldi devi khale baldi yokhana tampa kuisuka mabo kutulira mwimwe mazi athu anafunefe kumwa depois angathondola pronto podi komesari kumwa o panango podi uzari kwezo certeza
0: okay. Pakutoma tingalonga kolera makamaka chikupangisanji ndi chitombo chanji na chimera kolera
1: kolera ndi bishu inango ne inapezeka kuti isakhala mmazi mazi contaminado ne anakontaminado ndi bishu inalongefe ya kolera ne pinachitika ninji tingakwata mazi ale contaminado timbimwa inakomesari ja kusosera matenda kuphanza ntao kuphanza kadaveji nafunefe phanza safunika kusamba manja ungenda nkaza dibanyu kusamba manja ntao ngakhonda kuenda nkaza dibanyu kusamba manja bwera anafuna pata praticamente kukontaminare ntao pina kontaminare wapire munthu mba bwera mbaphata openu mbadya ja matenda alikuenda mbakula ntao pyadidi ntepo pipisa mazi openu enda mbafa kusamba manja mazi openu ngakhonda pipisa kuika certeza mbatimwa iyi tangu kuti bishweni sakhala isafamba mazi mazi anabwera kontaminado na bishweni
0: pera tizio kuti pachisa penu pa nyumba munthu aphatwa na kolera asatapika penu asaphanza kangasi pansiku
1: chokutoma ndikuti phanza primero ndi kuti ungaona kuti padiya ne ulikwenda mbafa kawiri katatu kanayi ja ndi suspeta ntao mphyadidi kuti ubuluke wende nyumba ya ungumi ungafika ku nyumba ya ungumi unatendezwa awene anakwanisa kuona kuti matenda anasosera kuphanza makamaka peno kandi kolera kuti pana matenda mazinji anasusa panza entao para len di kolera ne pedidi nkenda nyumba ya ngumi ya wene anakwanisa kuyeza mbaona kala kuti ndivi ndi kolera ukapena nkabe
0: apo munthu anapatwa na utenda wa kolera chinachingiza kusowa maningi makamaka m'manongo mwa nkhansa ninji ndi mazi ndi chiropa ninji makamaka
1: kolera nkhabe sosa chiropa kolera isasweka ndi mazi soki chiropa para kuti chisirkulare bowo chifambe bowo manungo mwathu chisafamba pabozi na mazi ntao pinachitika ninji munthu ungaphatiswa na matenda kuphanza ungakhonda thamanga kuenda kunyumba yaungumi mazi m'manungo mwathu anakhaningana malamo eyangamala ndalonga kale apa kuti magazi chiropa chisafamba pabozi na mazi ntao mazi angamala manungo magazi nkhabe kwanisa kufamba okha ntao mphyadidi kuti ungaona kuti uli kuphanza thamanga kuenda kunyumba yaungumi kuti ukoze kutambira makonzero pra situasao ikhonde gravar
0: ndipa mitsizi mingasi kuti munthu ndiduzi kulowa pena kufa angakhonda kukonzwa pa nthenda kolera
1: kolera isapha mwanjangwi ingakhonda kutratario ntao menu di 24 hora podi situasao podi gravar maningi
0: mbani anthu kuti ndiduzi kakamwe anaphatika mwanchangwi na nthenda kolera ndi amuna akazi anapiyana mankhalamba maswaka asikana phale
1: makamaka anang'ono anapiyana se
0: tinumphe tiyende kuna pili pinaguliswa m'misewu muno mzinda wa Kilimani sasana mbuto zinango sagumana pizinji pisaguliswa mkati mwa misewu mkati mwa misika ninga mabolu mapau mifalinya bambaya kupika na binango pina chitandu kuti angagula asapidyeratu mzuzumali kodi mungaona nsambonole ninga mzinda uno wa Kilimani wenjipa kakamwe anthu anafamba pa taksi wanjinga mbakwata mbumba mpaka mbuto zizinji kodi anthu anena ndiduzi kuphatwa na nthenda ninga zenezi panango nkhabe
1: anthu anewa ndiduzi kuphatwa na nthenda ninga zezi si mas pinafunika njale ngakuphata neungaona kusunugule chinthu udye khabe khondeswa mphyadidi kuti wazati kudya tomaphemba mazi usamanje depois kodi kwata kumida mbukumbukwanisa kudya
0: tinganumpha mpaka ku mbuto ya kusalakana nyamfu tikulonga ale anachengeta lisho mkati mwa mzinda uno wa Kilimani kodi pinaoneka mkati mwa chisa chathu peno mzinda thuno wa Kilimani makamaka mbuto zili zinaponywa nyamvu lisho mukufuna mulonge makani ake
1: makani
0: kufuna kuthunda nthenda ningenena nyamvu inaponywa bure mkati mwa mzinda uno wa Kilimani
1: pinafunene longa makamaka ndikuti sensibilizare anthu ne porque pana mbuto zidakiria ri munisipio kuti andu akwate lisho aende kaponye ntao mawu anafunene siya ko upangisa andu ndi kuti ife deve tivere ndi maautoridade athu deve tiavere tingaproduziri lisho pa nyumba kwata kwenda kwaponya nkonte toro malisho depois ana anabwera mbarekolera mbaenda kasiya ku deposito
0: pakati pa mabasa aungumi mbuya mwalonga kuti ndi utenda uzinji unakhala andu unakhala mbunensa anthu mkati mwa mbuto zaku imu mwatoma konza munthu adaphatwa na utenda wa malaria
1: sin takonza
0: kodi ndi pipi pizindikiro pinachitisa kuti munthu asapangisa kuti anathenda malaria
1: bon chokutoma malaria ndikuti manungo asapisa msolo sapha tete nthawi zinango podi kumisali kuphanza ungaona situasao ngateni mphyadidi kuenda kunyumba ngumi basi
0: chinabweresa malale makamaka ni
1: yimbo
0: apo toera tikwanise kugunza mikanzo ineyi ya yimbo kuti ubweze kuti yimbo zikhonde kuinjipa mkati mwa pisa pinakhalafe peno mizimu athu zafunika tichicheche
1: bon yimbo ndi bisho kuti andu onse anaseziwa ntao modo kuti tithawise ikhale kutali na ife chikutoma ntchanji primero kulang'anira unyayi wapa kintali ne kulima sanga ikhale osi ya pakintali pasakhale sanga lishu kuidepositari mbuto apropriado depois ziwambo ingadoka pronto deve funga majanela misuo depois gona murede moshkitera
0: mbani athemera kugona mkati mwa malichera iyi ang'ono akazi anang'ono akulu mankhalamba
1: anthu onsene ntao makamaka anang'ono na akazi amimba ne deve sempre kuti abwone mu red mosquitera.
0: Tsaziwa kuti na nsambo wathu thangwi ya makhaliro ife azingi mwa ife tabalua mthemba zakusiyana siyana anango asalonga kuti angagona mkati mwa marichera mwa impho bisapasa kupisa safika kakamwe nkhabe phata chitulo cha maso tayi imwe ningamphate basa wa mboto ya ngumi munaluso kakamwe pakati pa anthu mabasa anewa pontho ndi njira ya kuchalira utenda wa nyamferumferu unathula pa chizungu malaria funa musiye chigomezo chanji kuli anthu ningenewa
1: kuli anthu ninganewa mawa na funene siyambo kuti tingatambira o kapena tingagula marichera ogopesa imbo anti timbizati uzare safunika tingabweresa pa nyumba kwafungula mplastiki mule kwathasika kuti porque marichera imbo asa pana ntomba na sasanyira nandu para kuti imbo zikhonde fika duza então tingakwata fungula maneka mbati uzare basi podi kusosa kufika si então mphyadidi kuti tingatambira primeiro deve kuthasika
0: okay.
1: Mphamvu ya ntombo itume kuthowa i chakumaulo pronto podi kuimangiriza i kutoma kuzare
0: ande mbuya sikuziwa kuti makana alikuria makana alikuzipa mbwenye chinafunifu makamaka kupangisa pena vesela radio Mosambiki pile pinafunikira pakati pa mabasa a ungomi tikalonga ungomi sawasawa na mabasa kuti anthu asachita ulimi mbakwanisa kudya kuti akhale na thupi ya kufanza simwenemo muno provinsi ya Zambezia muna mikanzo ya kulemberwa kuti anapiana asakumanika na nyato za kunyenjera inachemerwa pa chizungu dinutrition makamaka pikali pakukwanisika kuti provinsi ino ilemberwe mikanzo ningene inakuoneka kuti peno makuoneka kuti provinsi ya Zambezia musakumanika ulimi uzinji
1: ndimatenda ne ndimatenda tisalima majinepi akabionsene inalimefe pisakwanisa bulusa o pisakwanisa buluka ninga munafunefe ntaomba na nzizi nangu sabwanda nzizi wa njala pura india ntao ntimatenda anagwanda nteko
0: mafinafunika makamaka kuli alimi ya chibale munu provinsi ya Zambezia kuti akwanise kuchita nzeru za ulimi mbakwanisa kutunda utenda ninga nungulikira kuli anapiana ntinechi
1: para kuti tikwanise thunda matenda ngatena mphyadidi si nkulima pinafunefe bweresa bire tikhale napyo nyumba ne so ki pana anthu anango podi pyachepa o pyainjipa asathamangira gulisa i thauzi nangu kumida sakhaninga sachepera pa nyumba ntao para kistawo ya nang'ono ndi mwadidi kuti sempre garantire pelo menos ma refeição matatu manai pa dia para kuti akwanise kudya para moda oevitari matenda ngatena
0: msakhala pakunesa kuti munthu akwanise kudya kumachibese masikati na masiku nanji azingi anthu mkati mwa ziko athu ino pamakhaliro otcherenga
1: sa ndi mphyokunesa si mas deve tentare manera kuti ndikonsigire pelo menos anang'ono akwanise kuona chokudya sa
0: kuli ali alimi kuti anaphoso alima ninga mavembe majaundu matanga mifalinya na pinango mbwenye sakwanisa kenda kagulisa thanga mbagula baka yao kuti akwanise kudya sakwanisa zai pa nyumba mbagula baka yao kuti aje na nang'ono kodi funa musie nzeru zanji makamaka papiri pinajiwa kuti pisapasa mphamvu kakamwe
1: na verdade pinachitika ndininchi pana anthu anango asanyelezera kuti kuja madidi ne nkuphika muliwo mbumupita kaldu phika muliwo mbamupita mandu aja chikwezo mafuta anagulefe mercadum na bindu pizinji ntao anthu ena saganizira tepa maji pinachitao ninji angakwanisa bweresa pyokulima peno mandu koko na pizinji ne asakwata pepi mbagulisa paragula kaldu kwata pepi mbagulisa paragula mafuta mash asadiwala kuti koko ndiye pinabweresa mafuta amaji naturale ne kwata koko phika na muliwo ndipya didi maningi para nang'ono pachingumi
0: kodi kudya baka yao nsiku zonsene zakwanisa kupasa thanzi ya didi pyanangumi ama
1: kudya baka yao siku zonsene thanzi isakhaninga achepera mbaka yao inaunsa ubaka yao ndi muliwo kuti usazala munyu entao munyu kudya munyu maningi sa prejudicar saúde também pode pode kusogola sosa matenda anachemera hipertensão.
0: Apo na kuinjipa kwa utenda unaoneka siku zino kuna ntenda zisinchika kama kuti zinango kale zikaoneka tai zikubala pontho nyatwa kuli yaphata basa ambuto ye za unkumi kodi maganizo nafunime kupangisa kuli mbumba twela kwanise kuchita gashogasho pakati pa utenda unao usinji unaoneka nzuzuno ndwanji tinafunika kuti anthu akwanise kuchita gashogasho twela ntenda zene zikonde kutatatikiratu kuli anthu azinji ninji makamaka
1: tinafunika makamaka nkuchita gashogasho ninga modo dalongefe matenda mazinji asa preveniri watangu ya makhaliro athu ne modo nakhalefe ntao nchofunika kuti ife ngati aphale sempre pratikar ma exercicio físico ne thamanga chamachibeso chakumaulo depois siyepiyepi pankhundu kestão ya unyayi ukalongefe ndipikulu kakamwe unyayi depois kestão ya unyayi deve envolver pekudya ne
0: imwe nzizo atume phata basa mukanasemba kale penu musatisemba na mpaka lero
1: mpaka lero ndizatisemba
0: mukuona tani ale abale athu kuti anathunga kuchepa azinji mwaiwo asadunduluka mbuto za mafunziro mabuku mbathamangira kusemba pamizi za kuchepa na piana mbwenye basa mbasati kuona sati kumalisa kufunza mabuku
1: na verdade pepi sachitika mais ma distrito ne pelo menos muno desde muda zirene muno nisakwanisa mbona anthu azinji asabrasari kundi yokufunza achita ma negosio kutai ntao ma distritu nthawi zinango pisakhala yokunesa ne ndikulonga pepi thangwi yanji mesmo praine kuti ndikwanise funza ndi desafio ikulu maningi idachiteni so kikomo ndikakhala ndikafuna kuti sempre ndifunze ne por isso ndatentare chita pyonsene kuti ndikonsigire kufunza
0: pinga dachitemwe mpaka lero kuti mukwanise kufunza njanji makamaka nanji mukagumanika na mphingamphinga zizinji mabuluka kwa sabe mpaka mzuzuno ndimwe mphate basa mbuto ngumi pinga daoneka pakati pa makhalirano njanji
1: chokutoma nkuti ine pewanga ndisiya mpoko maisedo ne ante ndizatimalisa mafunziro kulonga tempo idabuda malisene decima klasi 2015 ndiye mudandisiya pai kuti ija nditome decima primera ntao 2015 ndikwanisa buka ndipita muno ndiye mudatomene decima primera tempo akamalisa decima segunda ntao mphinga idachitene njanji primero tisaona phale anango asathawangira semba ne poda tepe wambakhala na makondisonji kuti anakwanisa pita maxikola iyawene asa nkhafuna kuvera makholo awo asathamangira kusemba ntao mphinga idachitene njanji primero deve mostrar vontade kuti ine ndisafuna tani ndifunze entao ungamostrar vontade kuti usafuna funza anthu mbaona kuti mwana osho realmente alikufunadi kuti afunze kodi kumanikano bakupheza entao mphinga idachiteni chotoma ndamostrar vontade ndamostrar vontade primeiro azinji akathamangira mukumu aphale azinji pachisa ine ndaanalizare ndaona kuti kuma kunandipheza tai na pire pinafunene ne ntao azinji akathamangira kusemba na morari ne ntao ine ndaanalizare ndaona kuti pinapheza basi rai i so ndikafuna funza basi funza i graças a deus pidamalisene osia pidakwanisene buka murumbala 2015 mpaka fika luanino ya kelimani ndikakhala pa nyumba pa primwanga ne ntao ndiye adada akakwanisa kundipheza mafunziro anga tempo pakamalisa decima segunda i pidamale nembo dasiya rai tikai ndatentare yesa ne primero ndapreparar ma para kuti ndichite exame za admissão ku instituto ya saúde ya Namwinyo idalongene kudachitene ne ndapreparare ndaenda kalembesa tempo idafungulane kuti andu aponye madokumento kuti kulembesa ne konkurso ndaponya madokumento i thangu kuti ndikakhala preparado ndakonsigire pasari i ndikomesari kufunza
0: pisa ninga muna bulkefe ndiduzi kuti mpale ana piaka 16 16 sati semba sati vunzira sati kuviwa na mbili kuti wa asafama na mwanangana wankazi asapaswa mazina maningi mukakhana muimwe mwa wanambu nyato eneyo kupaswa mazina mazingi mkati mwa mbuti kakalemu
1: mkati mukakhalefe na verdade chokutema ndikuti ante paimba zati kutisiya iye sempre akakhafokado kuti ife titani tiende nyumba zokufunzira ni ate kuti nthawi zinango tempo zidamalisene seti makalasi anti ine primero ndikakhala na abale anga naye kusogolo ntawo tempo idamalisao seti makalasi thangu kwa sabe shikole ikamalisa temo mafunziro akaenda te mabuku manomwe ntawo tempo idamalisao mabuku manomwe awe na buluka paka kuluwa ni murumbala ndiye kuda darani kontinua sawa ne ya mafunziro ao tomera mabuku masera tempa kama mabuku 12 enta primero jaka kha pale aidad ne kuti japodi kusemba kana mwana si mash sagumanika ne anthu anango kuti anang'ono amakula matano kasiya masembe akupezeni panyumba kuraendi anti mash madala kakhafokado kuti anang'ono funa funze mwasiyani afunze porque akare konyeseri kuti kufunza ndi direto ya anang'ono iye sempre iye ne akalimitari madireto ra
0: mungabwerera ndoni mamkwanisa kusuzumira pile pika pangwemo na paiwano mbali maso mbamuona usokolo unagumanika kuti unagumanika nemwe lero funa mulonge makani ya njimbuye
1: makani yanafuna longene makamaka ndokuti pyakoma vera nzeru za ndala chokutoma ndikuti dakhonda dakhala kuti davera nzeru zao tai podi afika panaine lero tai paka kuti lero pidakwanisene osiya para kwanisene fika pano pelomeno sakwanisambo kupeza famija ne
0: mpangisa kuti mudakhala kuti mwasemba kone kwa sabe lero mbamulonga na rodi musambiki muno kilimani
1: kale mpodi alonga kalaro mpodi alonga
0: anango nzizuno anzano ana piana kuti achita pyaka pishano pyaka 10
1: nzizuno anzanga azinji adamala semba adakhonda kutolera njira zokufunza ne primero asemba mwanchangwe ante za idadi ya zati asemba tudube I ali mabanja mwao ne nta ja lina nangono ate azinji adasene kumurumbala ndingabwelera kuti ndikaona famija akasiyeni kuti ndi anang'ono nsakha surprendido ne kuti ja amasemba anango ate kupalakanya kurai
0: imwe mungaona kodi musakwanisambo kuzumatirwa pene manungo kuguma na pyenepi panango nkhani
1: manungo asaguma si primero kestão yanji kusemba ndi madishipeza ne awene asiya xikola athamangira kusemba tudu bem pyakoma mas nthawi zinango ja sakhaninga satekera ne anang'ono nkhali dari xipasamento para mwana mbozi para unango kurai
0: tisalongwa kazinyikweni ife acherenge kuti mfuma nkubala ana zinji musatale na mafala enewa
1: khabe chokutoma nzizi na ife na nzizi wa makholo ato akhaninga ja yasiyana makhaliro siku zinombovuta pang'ono
0: apo na kuvuta kwa makhaliro pinafunika pa munthu iye khene angakhala tepa ndi mphale ndi msikana akufunza peno asati kumanika na nzero kuti funa asembe peno asembiwe safunika kuikha pa mbuto nsolo pa nzeru zanji
1: chokutoma nkuti tolera mafunziro ne porque xikola ndiye inatifungula nsolo kuti tikwanise kuona kuti makhaliro mziko muno asakhala moda wanji ungafunza mesmo ungaphata ungapita njira zokulima pinafuna ulima unali mambo mwa intelligence ne pyokulima pinafamba bo bizinji makamaka ntawo chokutoma njokuti kufunza basi
0: Mbuya Elidio, tingaona mabasa ngumi na makhadiro ambumba asawanjana sapangisa kuti safunika pinthu pili pikhale mwapaduzi mbumba mbasa ngumi peno mbumba na aphate basa ambuto nkhumi mbwenyu saoneka kuti pisa pinango mabairo anango ache anthu anango asagumanike mbakhala kutali pang'ono na mbuto za ngumi kuti anganenseka tene pana nthenda peno na utenda sakhala pakunensa kuti apite mbuto za ngumi pina afunika kuti pichito mwankhansa kuli utongi toera kuphezera mwa nyapansi mbumba kuti pang'ono inganenseka tenepo ikwanise kufika mwa ncango mkati mwa mbuto za ngumi kuti yakonzwe ninchi kuona kwanu
1: chokutoma ndikafuna nditome simba boma ne tikuona kuti akuchita pindu yamphamvu kakamwe thangwi yanji ndikanalizare tempo ikakhalene mwanang'ono atempa kalero nyumba za ungumi ja zakhaninga zavilira makamaka nzizuno enrelasao tempo ikakhalene mwanang'ono chachiwiri pana madesafio ne kuti pana mazo machisa pinango ne kuti buka kunyumba paka ku hospitali nsizo akhaninga walaphira mas tambe guverno ana programa osija pana anthu anango anaphatira nkhundunkhundu mwa hospitali anachemerwa maagenti polivalenti maagenti polivalenti mbane asapasiwa makiti ya mitombo na primero sokoro ne mbakhala nchisa kuti akwanise kuonera mphumba kuti peno ndi nthawi ya usiku mpaka papezeka matenda anakwanisa prosimari agenti polivalenti i akwanise kuthandizwa kuti mangwana kungacha kwauze kufika ku nyumba ya ungumi
0: kuona kwana kuti zikuthuthuka mbuto za ungumi zinachovera duzi mbumba kuti pangagumanika nyata mbumba yakhonde kuneseka kakamwe
1: zikuthukuka si
0: apo ndakuthuthuka kweneko mungaona ndi azinji anthu kuti angadwala sakwanisa kudadamira mbuto za ungumi zizono
1: nzizuno ja anthu asakwanisa kufikira mbuto za ngumi si
0: mbwe sakumanika pantho mpisa pasakumanika pantho mpisa tilonge anthu ale kuti angatoma tene pana kudwala asafuna tome chovera kwa ng'anga nsiku zingasi mezi pingasi angaona kuti pyakaliratu kwa ng'anga nkhabe kwanisika asabwerera pontho asake mbuto za ngumi saoneka matoma kupiukaona pyeripi
1: saoneka
0: apo kuoneka kweneko pikupangisanji kuna imwe ipi chakutoma munthu angadwala chinye kuna funika kuti akwanise kudadamira mukutoma ninji
1: mensaji kafunene sira kuna mbumba ne thangwi ya machitiro ena mundu ungadwala primero deve titome prosimari osiya titomefendezera nyumba ngumi titomefendezera nyumba ngumi sakhondesa rai kwenda mang'anga ne podi kwenda tudube mas chokutoma david tome kwenda nyumba ngumi
0: thangwi yanji
1: thangwi yanji pana anthu anango anatambirefe osija antimba zatibwera ku hospitali mbathamangira mang'anga primero ndi gasto asagastari dinyero mang'anga nthawi zinango mang'anga munafambawo ndi bizinji ne pinachitika i nthawi zezo matenda ali manungo basi akuenda mbagravare ntampyadidi kuti primero tome prosimare mang'anga aliaji nyumba za ngumi i pingachimwanika podi ne kusaka njira zinango maji prioridade deve kale nyumba za ngumi
0: bwelidio apa mwafunza mukwanisa kuphezera atenda mkati mwa mbuto za ngumi makamaka ale ananiseka na utenda wakusiyanasiyana bidakhala kuti pana maganizo anango peno muna nzeru kuti mukwanise kufunza chikafunemo kuti muchite mkati mwa mabasa ngumi tuera kuphezera mwanyapansi kuphezera mwaufunike kakamwe kuli mbumba ninji mukafuna mufunze mpaka muchitenji makamaka pakati pa mabasa ngumi
1: pakati pa mabasa ngumi inafuneni kuti kuchita kuti panthawi ne kuti ndifunze pyakuti nsagoshari mayi chiphata basa na anang'ono anang'ono
0: thangwa chinyanji nanji pana anthu athunga izinji kakamwe thangwanji masangula anang'ono
1: phata basa na anang'ono chokutoma ndi basa kuti ine nsagoshari kuidada anang'ono entao ndingaona mwanang'ono aferuka sempre insakha mashi komovidi kuti ndipheze
0: mwatoma phata basa mkati mwavizamu ndiyatu anisevu shidre
1: ngabe ndizatiphata basa mvizamu ndiyale mashi ningamodola lungene ne ndikaphatira mprojetu projetu ikaphatirene tikaphatira kwaze mbomba onsene ne tomera na ngono ate mpaka anthu akulu. Então ana ngono ndiye akandi komover mais ndika ndingaona ndikakhosukwala i kurai sogolo ndikafuna kuti ndifunze na sigiri are kuti phatira basa mais para ana ngono sen.
0: Kuli ale kuti asagumani kambo na maganizo kuti apitirize na kufunza mabasa ungome kuti mangwana khale aphata basa mbuto za ngome funa musiye inzeru zanji kuliyo nanje kufunza si pyaduzi ta ndi pipinthu pakunesa pontho
1: nzeru zinafunene siya primero tendeni tifunze ne kufunza mwadidi porque ife idadi iri kuyenda ne pang'ono pang'ono pang'ono isi safunikambo kuti abwera anthu anangu kuti mangwana nkucha tani tipezere basi kuti tikwanise kuwambuka.
0: Pakufungisa mafalatho mbuya elidio kodi pana maganizo kuti anthu anakwanisa kuchita toera kubweza nsambo wakubalabule tenepa panango pa chaka nkazi ana mimba na mwana chaka nkazi ana mimba na mwana mungaone imwe ndingampate basa mbuto ya ngombe
1: asagumanika si maishi sachitika maishi pelo menos muno mkati mwa ose ya mansidadi ne ma situação ngati zeja zikhaninga za reduzire mais sachitika maishi ma distrito então mawa nafunene si ambo kuti mphyadidi kuti ungaona kuti kufuna kuti wasemba wa o ndife aphale sempre deve segri ou seja kufezera okhala pafupi na nyumba zongumi kuti tipangizwe moda unafamba pinthu ku hospitali pana programa na longanthu ya planeamento familiare planeamento familiare ndio kuti kusapaswa nzeru ne ndi gabineti nao kuti sapaswa nzeru ife ngati aphale inafunefe chita modo unafunefe famba na maparsera atu kurai ndi anti então pedido que sempre aproximar o condomínio e a jingumi kuti tikwanise kupangizwa makhaliro tikwanise kuadiriri metodos nango za planeamento familiar.
0: Anatemera na kwena mbuto zenze ndi aphale asikana peno onsene
1: onsene onsene maicha kutoma aphale asikana
0: pachisena salonga kuti kena kachita mabasa newa planeamento makolo ati safungira nthumbo munatawira na nzeru zenze
1: nkabe
0: tanguyanji
1: fungira nthumbo makamaka nkhulunga kuti para kubereka bisakhabe vuta ne pinachitika ninji planeamento familiare nkhabe vutisa kubereka primeiro sapasa espaçamento ife ngati aphale por exemplo anang'ono a 16 ou seja sikana 16 17 anos angapezeka kuti ana ali pathupi primeiro kuti manungo azati konzekera kuti anakwanisa kukoyeri mimba ne então mphyadidi kuti tisegire planeamento familiar tinapaswa metodo ou seja tinapangiswa metodo mizinji para len because ya makomprimido anachemerwa mapilula ne sakumanika ma preservativo então mphyadidi kuti sempre tiende na parcero atu ate mpaka ku hospitali kuyezwa tinapaswa tinasangulwa metodo inafunefe ne peno ndi preservativo peno ndi mapilula o mpaka binango anachemerwa implant ne ndi metodo zizinji zinakumanika então mphyadidi kuti tiende para prevenir kuti ine ndine mwana ng'ono kuti ndikhale na mimba nkwantu ndine mwana ndikufuna funza kurai ndi anti msakhabe vuta
0: zari zifunika wanthu kuli makolo athu ayavu athu apayi wathu akwanisa kuziziwa thangwe kazinji kuyenda ngaona kuti ninga ndi mkwenya na mwana achita pyaka piwiri asatikhala na mimba nangwache yatoma nthonga
1: mphyadidi si kuti anthu onsene akhale mbaziwa nzeru zezi chokuti pinapheza ne porque tambe makani akalongefe ya desnutrição langanani kuti kada chaka babali mwana usho azati kula alikufuna basi kuti ayamo bere ja mkazi abereka lina mimbe nangu kuti ja yofunika kuti usho akafuna yamo yatomesewa pankhundu para akonzekere mwana anafuna bwera
0: kupoka bwera kule kupangisa kuti mwana pontho anasukwala mbanyenchera pontho
1: anasukwala ipo dikhalo nyenje si.
0: Na pitapita longe pyonseni mafala kumalisa tifunge na malongero athu muno makana athu lero mu radio Mosambiki mbuya liti tifuna musiye nzeru zanji
1: nzeru zinafuna ine siya ncho kuti ndiziwise kuna anthu onsene ne kuti ife tinaphatira ku hospitali sempre tiri aberto para kuti titambire anthu onsene anatisaka i mchadidi
0: na kulonga kule chita mbuya Elidio Albano Luigi nkhali wa muno mzinda wa Kilimani mwana waluwani murumbala kuchisa cha sabe tafika mapeto na kupangisa pile pinachitika nkati mwa mabasa mazinji muno mprovinsi ya Zambezia mbatiziwa ale anthu anachita pyakusiyanasiyana muno mprovinsi ya Salali mukali na Salimu Tepa na Antonio Maliseki.
2: Radio Mosambike, Zambezia.
0: Kwanda kwanzisi kumi na mapindi makumi mashanu na matatu tikulonga tesora 53 minuti kulikira nkati mwa radio Mosambiki muno mzinda wa Kilimani provinsi ine ya Zambezia malongero pakhala ancisena lero nsiku ya ndimingo zikugwanda nsiku tenepa khumi nthani chino ya gongo chaka chino pik piwiri makumi awiri na pitandatu atsungu ati 2025 pinachitika nkati mwa aya Afrika mafumumwe pyakuzunguza wongo pyakuzuzumisa na kugumisa chiropa

leswaku tisenga ta madala ti kona a nga yo etlela madala ya kona okay wantshwa wantshwa wantshwa hambi hi xikosi u nga ngonyota vyalo hi xikosi ku ngonyo kwalitwa kwalitwa a suna leyo yi tisenga leyo wasitwa Abi Francisco kona zamuona obonyozele marama ina kuponyo ponyo ponyo ponyo Aza wish manga nina kine rumba ku bushu bushu bushu Ingiselani Senga tama dala dikini

0: Weidilana, mpaka mwerudu wa mwiana, okana yari. Mwiana okana yari, mwini padhile ye, vamali okana yari, padhile yo nuna yula mulo banotu, onamio. Muteli, oikana aima. Fene vove wale mulo banotu yula mwedaga okana yari. Pafile yula mwana. Oburuche muyari. Mwithi wete ne wede lani na. Mianodu kazi wa yowila nde mwedudu. Wale muteli. Peno yege kala dhai. Avire vavi. Yeno rumuile omalo kana msuma. Wapuga mulu banodu, wavitile wila otela kalogile. Odile, ozi wavamali yokana yari ijo. Papo varomile ye wila nada, oburuche muyari ijo. Mwedi pazi wile, mkwaga okana, mwadhi okana, anai. Avire vavi, na mwaludu. Na wakata miyabu animfwanya. Oitu seti, 91, 12, 657. Apo nunangamu ya notu. Ontawa anabale. Agamala oni na goi. Mwana. Agamala aikaneni kamiedho. Namulo buwanotu. Wali mwedae. Iromo kana izindi ilo ya mtu uoroma mfune mulo gana. Buwano iti. Halo buwano iti. Mulibuwa buwano iti. Namewe buwano iti. Nada. Ntagi buwano iti. Otumu wavina. Nona vano nigana vutagi ya nona kala nwa kela. Mujitu buwano iti. Mulibuni wa bwanoite. Nami wa bwanoite. Nada. Bwanoite. Mwina ono patua. Hawa bai. Nrama. Ndena jibo. Baniga jiethe la. Otanyua. Wa nami wa. Bwanoite. Mulibuni wa. Nami wa bwanoite. Mulibuni wa bwanoite. Nonanga makatamio na michito the. Makatamio na michito the. Nona kala noile ya buwanoit?
1: Halo,
0: buwanoit. Buwanoit, buwanoit. Dino gana ani mulimu ragani?
1: Dino gana tuasula olikwari.
0: Ani ani?
1: Tuasula olikwari.
0: Olikwari wa kwadere tukone?
1: Olikwari kwadere tukone.
0: Mm-hmm. Kambe ni? Makana fia?
1: Makana aloge mwia noda anomura na mlobana. Mlobana adogi na zimora.
0: Olovita, yowila yene wali muteli. Odo venya ukulo weda o, davono, woja wetele do orubala. Ukule na mwali orubala.
1: Orubala.
0: Vati dho mlobana palile, oboruche mwana mie da muteli. Ia, wawe sida kuwa alogile. Agora nambargo opakea akosa davi avirivavi
1: bodo mulobana
0: muyane
1: zimora
0: mulobana zimora
1: muyana bina ba orlo mova madi ada anada iwologa muyano do kada garab de yao nona yena kuna aloga kambuchamo ma muna ba zimora muyane bina kwa.
0: Agua kosa davi. Yijo ina burche mwini. Utawakani.
1: Okamu ya gati ya dawene.
0: Agua mwano dukanunu we se so kana ni kamido.
1: No, do ondo kala. Onoka sorti. Mwano obelua kala mwana mwana kala mwana mwana. Yono da kala mtendeo. Kala mwana guwa. Mwana guwa. Onkala ngazi mwana. Yona jao vamu ya nado.
0: Baito. No tamalani maligin mo ato atano?
1: No akumira la dora sura olimo yeda.
0: Aha, akele maligelo.
1: Mana Biba. Mana Unity. Mana Matata. Mana Panga. Mana Nasa Binyaga Abila Bangono.
0: Etene.
1: Akale direto.
0: No tamalani mukani umati watimu mvuruna gama basaba. Baito, yambayo. Nikana mwina, nona kala numakula, buonuit. Halo, buonuit. Nami wa buonuit. Makatamio, naname wii. Buonuit, bulboniwa. Mabasa.

0: toda mujer. Dueno na kala no makula lukule boa noite. Name wa boa noite. Uliboni wa boa noite.
1: Eh. Abaza. Digo pra ti já não me atendi.
0: Como pedi. Otiana odu rumuchwe na pangiwa ba maleo kana yare. Mwina wedile mpo mwini mcha umulo wanea ba totamu yare mwine mo mwana ba baliwa yene mwana odo kamurumele
1: oko da wene kamurumele odo wa mwini
0: mwini maya mwana ole oimve da mwazi kwa umulo wanodu mfacebook aro mwulo gamwini mwwe onozi wa Miedi kana mwana na mamuno. Bye. Wadhulu wabela anye zelo anodiziwa. Oba anoziwe juwe ya. Mui anave wali yejo. Oumana mazo. Dimvu uze mamuna gayo ile barabari weo mtu tamwana mudebe. Obe ne. Hapa mui anono over. Aburuche makanabali sabari makanabali kabudu ile mwano mwamulu mwanea. Mwanodo iye nodo kamurumele. Makata miyo mendi. Mwadha, uloo edo na mtu, wamu zivalawela katele. Ulo venya vadhilo kana yari, parumu, paburuchile mazu yola miyo, ditela. Oma gea, vovira kanzi wavo. Akuse dhavi, bwano iti.
2: Bwano iti.
0: Dinoga nani, unoga uvi.
2: Francisco Adilio Bacaro Bocon del Distrito Mugumba.
0: Aha, so Francisco, can you manage Zelu then?
2: Apo, no, Naniga Moya, no, Bono, you don't put the Oraila Yarnada.
0: No, Podi.
2: Okay, Budule Budua.
0: Ago Ducana Tabu in a car, Mulubana, Oculo, no, no, in a meal, Dimfuna, Burche, so Mada Gonda Goya.
2: Podi o tabu wana kailo bwene pruke vana bwona dakala sortu sogoro. Ba unua ba soferere na ba unua mana bakara pursori. Ana go bakara pulusia. Kajudare ilabu. Agora agara ila ja opere deri sorti. Odo mulo bwana zimora.
0: Agodu mwina odile ologana mwadhi wa mulu bwana Facebook oila mamuno odiva ya mwana mio dilema ovita dilema ovita mamuno ya mwana kanimutanala amvuze mamuno ila ngama munaga kana odifie dilena mwa oila we tota mwana mudira
2: aloge so kaloge mozangari okay aloge musembeza la porque mulu bwana podi obudwa okofuza one
0: Aha.
2: Ah, mzee bele dawe ne ya medi wili dai waji numero jeji. Okay, hapo wakala sasa hivi munya ja. Agora, onda numero jeji barabare. Yo gumuno bora ga koda. Wakala dawe ne orumela ipapo ni mtu kula mwana kale kataku.
0: Yene kamurumele mbule mwini mwa vaiwe hivi na waamu koda e na ataka difuna. Kamurumele vi kan mutanala. Muya nodu ufunlo mtamela mwadhi over nene yawila ona kalonokana ni kami na mulu bwana ole. Sabole manu sapa eka.
2: Devi aloge mezi mwaloge. Aloge haa mwana odu unwa depoji mei dipangua. So numero eji. Ugafura koda wakode na mwinya. Mei dipangua vile bojavi tawe.
0: Eje.
2: Kale dawe.
0: Bye. Maligini mwato tanu?
2: Haa. Mi oro mea kale sogo jobu odu dere. Mei taje odu ungumani ya mezi mwuchiru vizini na mio. Obelua. Presio. Abale mezi mwanli gari agosha roli gari okuno dere ya kale janji tabe oku luala wene wo anli gari rambe mosambiki mezi mwifuna kale janji na nyobu lukutor mwifuna
0: na utamala mkano mati watima
2: mwifuna lukutor

0: Dikana izindilo yabulibodiwa wa Roma. Ee, loke mwina. Boa noite.
1: Mano, best, boa noite.
0: Dindo ganani muluvi.
1: O Manuel.
0: Alugansu Manuel, makani muiwa?
1: Makani wele la mo.
0: Katiani zelvin.
1: Patu damu wa mano belto kanuzu gona.
0: Ah, mko do zela nuguna.
1: Papa. Etie.
0: Kanwanu zelu.
1: Zelu jamu kwa gadu mwana mwianodo. Mwiti lemi msuma. Kwa ji mwaitila ne msuma bu ajiveze kawa nintendere ya dire. Atu avile mo parezi kia njiva wa fiedi lukoda pogo mwana wile lene msuma bu kaya waga. Kaya waya we.
0: Apo?
1: Agora po udane uiwa wila po ramkwa ole malo pela. Agora mboi ido rampange mkwa gole peri uvane na padalo ke bosa uru mara mwana ya gudu. Mkwanto wapo rama lukota so mkwa kapo vina mwana mwana nudu mpuna toto mwala ni ya vina.
0: Ofuna toto mwala watu.
1: Mpuna toto wabala lecha vina hatu wapo. Mkwa ya ama lukota wila odo juwa kawa agati.
0: He.
1: Ola.
0: Agora vira vavapa. Makana abafina, si muya no malawiwa. Muya no funa mpange mwamfuze ngama munaga, nchibani wa hali veneva. We barbar mwano li, wadhaka tana bili obe kumi. Dwa wene, olomu koda.
1: Apo marabeto yena kapanjua za yena po muya no du kala funa mpange mamu na yawila pajua na waipi ya vene vopo lukile wila nchibani. So juwa odu daso Manuel. Pero anga ku wali waya gampanga oroma wila vie mana neza ene di malu dikana mwana podu done za ena kwa waida bure podu fie di wameso kalavo dikana mwana chibarene agora ena kuna aga kalugi ili weni epuru ki mwana kai waya
0: apanoe elo guma na wararwa na ya tanu
1: bona
0: iye ne bae belamio Liba adho utawa.
1: Nagore.
0: Bye. Marigelo, watu watanu peno mfuno mteza ze luganudu mui na ukodi lologe barbari yae, uzilorumu rumu wabaye ndoye nibuche mwiyari, mie dritela.
1: Apo tivi na mfuna tegida ni.
0: Mui na ompangile bela mie dritela. Dritela, omini mpanga muthi dhumalo kana mwedi yari. Kanungile? Akosa avire vavi.
1: Apo tu vino munga u.
0: Bai tokali gire na kwinyo.
1: Nye oroma, atano. Nye oroma, belto ni.
0: Di wake la nota malan.
1: Kide le nyo wake ana mundi tume nyo oma tibu.
0: Modo
1: laba dretu.
0: Nota malan.
1: Gode mu oroma upanyana mundi otan zayani vina. Na aba le itea numi waradi Mozambiko venye odere. Akada mugawa. Apo akada gozu omu uringa.
0: Otena abo.
1: Amu ngani itene. Itene abo la nimu waradi Mozambiki abo.
0: Akile abo.
1: Mazo abo ni vaede la nimu. Prawela ni wode oka mieda na nivangu.
0: Oka mieda na. Iju ene so Manuel.
1: Yamba manu pezi.
0: Yamba yo. Sabo babi kaye o bala kulo ni mufuwa. Koni muzi wa baba. 87-91-12-657, Muina Boa 85-16-89-219. Dicana, Funimu Makula, boa noite. Malu, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, Malu. Wakata mia. Naona kala numta na laudu. Wanoite?
2: Wanoite.
0: Jindo gana ni mluvi?
2: Ramadhani kaitanu niloko kuna wafurukia.
0: Yeah, so Ramadhani kani vani mozelu?
2: Zelu, mwi ya nodu, oromo odu. Iene so azizeli we laadha na mlogwana. Maze. yene ka funile hotel wa woku ko kalanga funile hotel wa adresu ula teluwe ni mulugwa na odili kanyera aka awone dadi dadi kimitiwa entao iso yene o aji teluwe sile dada na mulugwa na kipole shi kamizu wa wala mulugwa na utu o kana ekale lo ae kuki dadi yene podi miyo da mulugwa na zina no wona e dadi gimu ya nudu podi eleke miyo katelu kitale majuno wona na o kata wabrila yene então não nada por nós de musegeda por colher o acano dele então o do anauile o ia no do anauile apo anauile
0: ah o do anauile o vai vai o na moana
2: aha
0: dabuno malani mwana lounua ole mana dirumu sapanga kodi babe wakala babe al sakananto na aligi oyari karumele oyari jonde jaka mbolingo wakwani avakatana biri kumi ononua I dilemano sapa dini mfiedha odu hotel ubanene dampanga welo nozwa mi dimbala mwana na mamuno dabuno kafiedha wana Mwenye na vina wime na maka na kwa dimvuze mulubu anaya mamu na gaya liyitu tatho yene ya kanalo gaga. Dimvuze wila ngambu hae barabara weo kana mwana mwini. Wadi fiedha mamba hali thai thai thai. Agwa hakosa thafi gama na vina kantoto umwana na yene bae nga weo omdholole wali ki mwedaga peno dama lomu koda weo dabunu nungu kusa para wila mtana ni mwana. Kando umwali wa.
2: Mui anodo avata kulu, oma ano kana razao, porque
0: kwa uiliwa. Onova?
2: Onova si, porque kwa uiliwa mui anodo, omulubu anodo, wamuzi wile, mui anodo avata kulu, mutane ne,
0: etao,
2: mkina loko waka hako sa mulubu ana, makana abale, ya zi wile geweo, mutane ne, etao mkua wea, wapia na mio. Agora, nada.
0: Kazi wile?
2: Yenu kana razao, o iloka, amala.
0: Aha.
2: Fee. Yemukaka vina yeze vingota hiyo vina na alugwa na kinkala ndao doa mkuna na mtu omva ya mwana omtiate poji onu onu vina onu komsaru ule di mwanaka ndao no poji nye kuhurumele omta sa jemano ule atali hili kwa mwana nukwantu dote ni kusili we ni muya nole
0: hae so ramadani yonu tamalan mkane wati watima mvurana kwa basa radi msambiki
2: Anyo vina, mula vetereta.
0: Yamba.
2: Yamba.

0: Dekana muku mpuno mchito ni mwe on barwet.
1: Barwet.
0: Dinloga na anye ni mluvi?
1: Mluga ni mluba na murada kunyanya ni ura uvira vazizi nani.
0: Onanti mro mluba na murada kunyanya ni wakambeli, mnaze lugani?
1: Mwenta doivezi ufira vile vazimpadu.
0: Zino padu wato?
1: Aya na.
0: Hmm.
1: Anka ologa ni mkwa godo aloga wira aya na tadua.
0: Hmm.
1: Aya na anka langa tadua mezibu. Kaya tadua na ubuena. Soki anka langa tadua.
0: Ano lada nana? Mashikayo.
1: Ano lada nana tadua. Awene kaya tadua.
0: Hmm.
1: Ano lada nana jule jidwa vino lada nana tadua furuke. Nwe posirele sebundunga maloga na mkwa godo.
0: Hmm.
1: Mutu unadaka makumeri na tanu na biri o na tanu na nai.
0: Obe ya kede ni makuma tanu badha miyo ka natelaga. Ha?
1: Nda miyo za hai, unu bali za hai.
0: Hmm?
1: Ama la wida, egene miyo ka namu yana.
0: Hmm.
1: Kunamu yana, edadi geriwe, ah. Odo yukane da muyana edadi negeriye, okana problema ze.
0: Hmm, solo vita.
1: Primero wete nkuromo onona problema ya tabo kutele.
0: Hmm.
1: Devi yoi makutele, yene na katele. Ntao kada kutele okana problema.
0: Hmm.
1: Ogamade David awe yene dogo dogo nipesewe eh makana baro gireme kakale.
0: Kazi vile.
1: Agora weyo gera vi kuteka tele bai ha. Odu tapa di mugumela. Odo don do dero boyo vuda.
0: Ah gigile ya kakene awe ni agamfanya mtu wa matanta ni agela ya mi no gulela balao.
1: Eh.
0: Balao bavige na bugono maputu yere karmo vuda gwa kiyeno ne dana medogo. Balao yo jufunu gulela na kubirigana. Aha.
1: Entao de tele el logo ni vula kala nga ta dua porque zile bozo tele zile gwa zino azivela. Kan kane sa kulani vu.
0: Ote ni ali zivelwa.
1: Akalaga ansa kulavo. Makata miyonga buene ukosa hoteli wa mtu dipoja gazi vanaga. Hiyo katende dipoja daza gamu na master dibodo diodu hotela kagapa duela.
0: Agaruma waganye na my way that dige. Aloge deretu.
1: Kanoka diretu mulobana. Mle yake nofuna mazi kara muloga ya diretu. Mulobana gana diretu zugu ya diretu ya. Antau hiyo na roba na vina gwa nukana uya na awe ake na yana buene. Mio, mle yake teriwe. Kagiteriwe mazi mamu nuri batakulu.
0: Ah.
1: So para ila upeleke. Kafia mudi di proprio okana mamune.
0: Aya.
1: Kwa mana warara yudu kana mamune. Na zivina gua mangana diretu no mwona. Wino di yudu kero ikana mamune. So msore mwina mamune.
0: Aha.
1: Ni mamune okana so yene musoro numu na mai zaka namu mamune
0: ehe
1: ta wono munu na koda de ngia mu yena purisu minta da vezi zero bune si dira de so boria mai zina de ni yera mundu kidoga ba sogoro makana ba amu ya nodu ologile
0: onvedile
1: kimi na mkwai
0: ah
1: ela mulo bana apa mio
0: anozwa
1: ikana mwana mazimano ni mena da mamuno
0: aha
1: mu ya nodu na mewa ona madelwa.
0: Ah.
1: Wila mu ya nodu da mamuno.
0: Mu ya nodu da mamuno. Hmm.
1: Ah, mu ya nodu da mamuno.
0: Hmm.
1: Aganyari courage rejo.
0: Ambuze.
1: Yene kadawile.
0: Aha.
1: Mu ya nodu kadawile, kana mu da duvele va. Ana mu da du baba aliba mkwaga mulibo mukoda mwana. Ni yene vina gumu libo kana mwana mu yeba mukodile. Bazagano ndewe na mwana dai.
0: Aha.
1: Purukegege mukodia mulogo na mwana. Era mano do caiada encaro zuzu mamu ia naya
0: aha
1: qual do aula buno manguana o nimfanya antonio dai o nimfanya francisco depois a maravilha garabe de que já o vene agora que francisco é como mangue então em podia ser mas acaba gigene mas não ia na minha ono confessa o irmão mano do dai mulo bana mukago do okoda. Yene ono di gelavi ato umadi la mutame la mwazi ye ate amfanya. Ejo makatami mba ilani.
0: Uh-huh.
1: Ntau mwi anodu wadeli we agila atini mamune manera ofanyela.
0: Ampanyi. Nwana
1: mepa apie ya jantar direto agena nti. Dipoji obuke makani.
0: Hmm.
1: Obuke makani wili mudabana miyo apa ni mfulani jevo makani. Makana mfune ugi avene vababa.
0: Hmm.
1: Miyo di digarambi wali mfulana shishi. Kuna na sisi uloga to beri mwana beri wa denyu, yene miye bimbuza diretu nuloga vi, manira tamele nu miru na gatori fanya, we agada da makana ba miyo kare nona dire tu entawo aya mwanodu mfuna kare mwanu mfuno kala wenu wale otonyo agada wele mwana ya dao entawo amuiwe mudaba nodu mfure wa kula mudaba na gama kule elobo yova da azowe alogo wanyezele buruke hapa velo wanyezele ya vina buko onona entawo yena azowe alogo wanyezele ele mwano ledi zele ukumbirani nyezatu hapo nimbe ama lagu muya nodu zenu kumbirani nyezatu wila mwadile mamu na dan mwana olufora maya odili garula bela mwana dae ntao munga miyo muliba olivatakulu wa zeniva hoteli wevo nufuna wila yene amweke madamu anole atega orea mwana ole avea kareke watakulu wa zenivani hiyo zaene muya nodu mkala muya nao ufanyela
0: ae
1: ndafu na digome vene voza wene dava imburu afu waga zina buwa
0: marigelo mwato atano
1: Maligele waroma di mandari partitu yaga so aribu ila sinyo sarifu kufanyo mambea na murugo liye dola Victoria. Anawili, andoa para abale otene andi ziwana zina na alifu. Nti na mnoba na mnoda kunyanya liwa. Tove gana. Antau, di waga vivi na guva sogoro wanura ru. Dali gele, aba aliba tijende ekipamente soza radio musamiki puruke radio adabuno mani za mtie yeko kuno. Onkana angori vakuvi.
0: No tamarani.
1: Nenyo vina kuma aliba mumvele na mazuri ya vina ku akana buwene puruke. Belto ni kasimu, radio ni logo wile penu virile madani masamuena misi o mwole mendi Salvadori. Naku ya uka miere.
0: Mielo tamarani za umurada kunyanyaliwa.
1: E azo akuda senkilu aba labo ananaka zako akwago umkwago du those women aroba na ogya mbedege otere aba makolo radio ando aromino no kam radio mori mwa
0: odwa la mzimu karwana
1: odwa la mzimu karwana pomori mwa adwa lebi na kukanya ngaze no aloga ora ina
0: ah bai to no tamane mkane umati wati
1: ndo mkambe za kadona tina martiji
0: akere marigero
1: muri bai ukale vubulele
0: ya no tamarani
1: yamba yo
0: yamba.
2: Essa vai para todos os casais. Libantoa, Mr. Macambas, ao lado da dama clara.

0: Baito, mudidi bovrua na mabasa awisa na usamani mpuno mkambulinga ni ya Radio Mozambique.
1: Radio Mozambique,

0: magiliwan
1: rela konta magiliwan de kani no fanyela weda bango bango no ninga mulogela miyesodo kani muchito ruma nyo mulovinzi na ninyo
2: muzipuno madango na shoma konde
1: makonde madango
2: madango puno shoma konde
1: madango kam karungu
3: karungu si
2: karungu si karungu miyesodo
1: mulogela cornelio
2: cornelio mbanga
3: mabasa manu vadire tele peno ino ko mabasa nofia
2: kakamwe ni nkanga haipu mkupia kwa ta nchu ambo
3: nada nga mazwampu mudhi porque chindi na nyasunji mene nga ona nga nga ubani mwesu ale so musambiki zima iyo ni ubani mwesu majima kamaka chindi na nyasunji porque nga budua ya chindi ndi nyasunji ndi chindi chindi logo ndi nyasunji enta inga laba mabasa ino zwa kisa mba nyasunji vi
2: nyasunji vi
3: certamente
2: Mani. Yo ni fani piche mizula mambasa bao mulibie wena kakamwene so te probleme ni wene porki aka enango vina animba mtumu na mayo no seke nisike tayo nifuna mizika enyi koka mtumu na mayo
3: sisi iyo ino laga ino laga nga mavina mingapi diri vinazi mkosangani vayimazo adiri tuprawila ilale mazo shplikari atu
2: mtu brigadu mambasa wende diretu mulugu vina kweni
3: tabo brigadu mbae
1: okarungu na mtala nami wa moda ila nifuge na dimeji mitito sabwa nikana mtala ngono ila nloge na Cornelio nifuge na mabasi okono awa isa na wa zamani nikana miofia mulugu avimu ila nzugana ni wana diretu mchito msanyi diretu
2: ok brigadu
1: mususe vina mchito ila ni wani iwe ni diretu
2: tamata ni sili okulo
1: vangono bae
2: Adam.
1: Bye, kame ni muyoje.
2: Muyoje
1: te. Katonga ni? Ni mwaiza Cornelio Muchito, kaloga na mwesa.
3: Ngumi.
2: Ye ni kala fere nyo vina.
3: Naswe ni vina brigadu.
2: Ya, bye, mabata hafumegie biretu.
3: Habe, tabe.
2: Anu volo biretu. Kankongo, kakongo nyo vina ada.
3: Nawe?
2: Ipe gejeje mwezejo, hii, kala maa.
3: Givya ni?
2: Eji, orela kutama gelua.
3: Orela kutama gelua, wendi, vangono, vangono. Mulugu wangafuna mba uva.
2: Tamaga vale logo moti la magen tere.
3: Certo, certo, tabo.
2: Obrigado. Non alto per la quattro seguire il mio oggi?
3: Sì, sì.
2: Yamba.
3: Obrigado.
1: Vaito nofuga mchicho no ila logena Cornelio Vangono saba medo kono tamaga vadidi vadidi vadidi vadidi kanami kalodina ila natana la namiwe no na mchicho badigaru moko atu anofuna vulogana Cornelio. Ndo wala mtito mgaruma Anami wa mulele vila sabwa kuno vina fumuronja dintonga badidi Namazo kwa nila Cornelio nili kumuni wa mabasi u Nonanga muzi utamaka badidi kananga kakosi lelo ha?
3: Sisi
1: Watamaka badidi mtito uzi
3: Viaziva mbaba kavinzi
1: Kavingo nila
3: Kavarumu unja na pende de sololi Murata nogo nila maji Maji kama uja na frangu Ndidi non kumbiro yetu maya
1: Kavali makani Iye nosenya dhalabu nina guwa wila nikale vina Cornelio
3: Kina makani
1: Ndeni choko chile dhalito makani okuno
3: Apa
1: nivanvani Apa nivatakuli veni Esa provinsi ya Zambezia ubro vina nani fugula niyo ukale wenyu wene saba anufanya la esa vino kanu bro wao kuna nyumani ya pebara
3: ingatokaya vadidi wene ingatokaya
1: baito mazu ogwadela na omaria mwabali otene ya nzivilu wa zinkosa Cornelio kala mukana vina mpaga nyo wati edha bali otene ya nzivilu wa na Cornelio chini funa nyo wati edha
3: na ati edha ya kosa iso inga nyama imba inope nstari ya jivezi sikunye nyo kusta ipia direto inkwantu ne vinga waenda bure nyo munga ikurijiri kurijiri kairu wana paraka iso edo ina linya ya direto ate suo inga yesa inyanya maji vaswa direta na nyo

0: mparawila sinanga tabiyombo sinawi no trabwa
1: ngatamanga
0: bwere no kugodwa nyinge onge mini bandi
1: kutanga ngewa esi dhiromile ato ano ube la mother the wale oso tabadha
0: ya kitoka ya maisha kayanga mufuna lansari mio chingu machingu zima nada nada nyama iva anoronga yombo kalikiri
1: serte ne niona bilizi virle egi ya orela kontama gira niona vina guwa chindi dungu sanyi zwa vatina mikalo dhofanyi la vatiti
0: sisi
1: na nonana mima vina gila ne dhile ino tokolowa noida vina mjanji ni mwaninga mufunila na mewaya egi jimlibi ya maningo wolo mwiesawene wa zambezi
0: mie mwenye vina novi sentiri kusa unduwa mio zi ya tofu nguiwa
1: kuloko nati uzavi okuno ino fanyi onro mavuru wana ne kamri nya uvifugela wala damu nya diwa kalelo boye kala bikale
0: si kamri kunro mopo nya kwantu mnga na wila vimbo vinga nonge wewe unaona vinga kaya muri ma onu panga vina kusapi vitokaya ngadamu mvenda vina nyama ivabu dimusa kama ndi vura ne amye nda vura ne agure kadani vadanga ba tokaya ma yanta pronto pronto ki ponya na ona ponya na ngwe mbaonga iyo no fudha muzika mbonga nada nada nada pike vikaini to nchi yongi mtu wa Roma sokolo no daenda na vimanyado
1: mazo gwana abala funo laba na Cornelio anifanya na mikalo gani
0: inga mchito
1: akala wana matanga afu na mkwele Cornelio achetie mabono animfanya na mikalo gani
0: oitu seji moviteli oitu seji doze oitu kwatru zero cinquenta e dois
1: will will
0: oitu seji doze oitu kwatru zero cinquenta e dois e tocar eu vi na emisteli de nani que a mim ligar na mais 83 50 18 522
1: will will
0: 83 50 18 522
1: mukana maligelo wati yada ngafuna indi araru bala nzivele na nyovadi peno anja murima na sili nkosa korne labalo
0: maligelo para achi ndi andioni yemi mbae wa wanga ate ula wanga ate paka udakunu ate anu anizuwa vi mbaninga seti ya manu Giovanni na mwadi ni kunyada Safia mana Elena mana Manuela na sobenyu wakana Eliaji mano ganivina ndivase minzai chine pano nchito otovoloa mbangaonga wila mbangaonga nui vavinonga unintamo noni vasavina forsa vina jivezi ingafia ene ni vashia ntofanya muzika munga ruma ibo vizinyo then rumisa muzika wakama jeo dawe novasare nintamo nino pelika obrigado pora ene na vizinyo ene vina wae ii deponyo mningambua muisi duwa vina manduwa nafanya so wawa na sochi sano sema bi sema tia temaxi produtori anga
1: abo ba mesiri ya ni mkosa Cornelio ninga muisa baito mino tamala Cornelio sabo rumi na vina gozo kuno uloga na iyo nono burubu itene buenyo walabo mina mga funa mga kana vina ziswa ila ni vavio kuno njima ni apevo na msewe kana makani iyo lukuno ba nagajeda lani utambilene
0: apana vanumbani
1: ya no tamala na luna Cornelio muisa wa provinsi ya Zambezi obalwe ni kwa tino chinti unu ili ya vina kufanya vana wachua abo beluwa nona godo kanjio njio wadu wako jini kwa samuza mwe Cornelio zingi yo niloza na vatado ila mvuruwane zingi kwa samu yesodo mpuno mu Zambezia egidima ya oisa na uzamano nyuma na ya pevo ya radhi msambiki mubi odamunu wali Cornelio Monteiro iyo nuyela vi malabo mena na aisa ena ukuno nyuma na ya pevo mdima nigi ya oisa na uzamani nota mana ni motene
2: oisa na uzamani
3: Mabasa ambayo nyuo maki tatu na maishani.
2: Oesa na ozamani.
3: Okuno radu Musambiki, Zambezia.
4: Radu Musambiki, Zambezia.
5: RM.
4: Radu Musambiki, Zambezia.

0: makani muradioni
1: mabasa anchokotela zinapata ana mawani
0: makani muradioni
1: okuno radio musambiki vachuabo.
2: Kopeni anamewa radio Musambiki ndi mawani mwenyu mudimani mpo mabasa ovano nili mudimani ya makani muradioni mudimani mpo mamakani ya muradioni ni wawake la mu asupai alimweni mwanu wa mfunoni ziwia mikalelo dhintidani mabomwa awamake wakewa mawani waga mulejela mkwae nona makamaka kalamulo bwana onorimeluwa dhilobodhae dha mkabura sisi dhifuni mchokuchela mpuno mkamilinga ni ya radhi Mzambiki mabasa abada buno ni edhi mio Belton kasimu na nikami edho na mesula mabasa Elizeu Salakini voruma vene dile moyoni mutu mutu onloganzira na mabasa antide ya wila nromina mabasa eo romaga na mwono waga we mara nzana na nyuma mabasa antide nyo
3: mio nzina na gali Elena Ricard Mwarea dinlaba mabasa supai asupaya bale antida mabasa wasa sanyitha atu parawila munakale dho tukumana parawila munakale dho vadana ba mabasa aga antida mia
2: nyo enyo mabasa nzina na nyuvina
4: nzina na gadi Lolita Albin Liasi mabasa anlaba mio mabasa o amutugumanu departamento ntida mabasa yo alaga anamuzi etene mkapela mushkola mwedani entango ba mabasa enji menji a andaba mio imie dili responsable wa departamento enji
2: baito niwiwa mutu mutu loga mabasa ntideye mweni otene asupaivi mweni menji mabasa yeweli cheyo bolaga yawila magudula no mwani anadhoge bagakala iyo no belenimo ayawila make wakewa anda bagatota ngovi opiwa watu burebure mawane nifuna ramanziwe na nyuo mwaro magofi yedi wana mutu onaganyizi wayawila odu diname ya dilobodhalo bwana odu diyeliwe anda ba mona ya wilande barbarudi ya mkabula na mwema valijeriwe orimerilu wadhilubozeso kani msa kule mtu olo na makada dha wakula hapo ni wakula
4: mbe mparologa e barbari ate muzi zubu liyo kanamo na mtu ozile ovilagia wila mio za mkabudula ni maga kathimo ozieva purki ngana ongana
2: otukula
4: olodi tida ntao ziloboza badhivenyamu ate muzizubuno kana elobo o muzizinga waporova enlagi ya wila odia zilobo za ya mkabula ni mkathimo porki zilo ungusuliwamu kana

0: interpreter dire tu bai mana ninga otambi obudure ndimo badiri
1: so soludi niziwaga mabasa yenyo munaguleza na mawani zoti na tena pamsika kuluga mukailwa yali barabara nyo mugali oromaya opati wa makata myaba
0: ya yi ningeje tamente to mira ona to ejile amente daona kilale para ndiye kulipata na mie to digaloga i barabara
1: Sabanyo mnuale jele mambesi zima peno hatu zana makumeli
0: Mekono wale jela honeti na mpozi wala nuale jela Na andata antumina baka hey kuri vandata sikele baka nivinya miaka uyo Uku kawatandi Kamuli vandata na antumina kalibu nivinya Gao wale jela na vya kwa kitazi
1: Kapa mfuna mteze lugani mfuna mteze lugani mwaba mfuari ya dhilo bodhabure Make wake wabanda na Mazuzumo anuati hapa awe anuati azie sabwa alobwana ayanampiwa bure bure
0: kuna mchezo gani mira fanyinga wala anaike musorani wila maku ya kiwa bana tibiwa maikan tibiwa kale gele ya dere training fanyo legea pura le gele ovega vege vina manapuika musorani wilo wilo wilo wilo wilo wilo wilo wilo wilo
1: Baito, nali na sosuluidi murda wa Oliver Lishune Mamsika, oipatua nona eno fanyela weno kalela ntedi peno akalamfuna mrome wakula mwa ese diniwe ukuvina yuila ukuipadua yene damno lotawa mudhidhio nati unati wakula okana mwine mfule mulo gana eh otumo wa mchitoya kambeni
2: be mie dafuna doromo wakula dumakule mbali unlogile apartiri ya odere
1: nde
2: nta mbali undu Loga beloga di padua odere soke kanikali le muzizi wologa na
1: omu yele la yene epadigani kanikani le wene barbari yomvu zeda murdagani opadu ile so da pero amaru nyukule nyovina mukana asupai mweni soka dofie deni yowila ni ile bele so da nada
2: ofia di fia Madifile, nga make wakewa.
1: Make wakewa vile, kavo one barbari.
2: Kavo one barbari, imutia vino buruche liwezilo bozeso, ovugule liwezilo bozeso, koneili. Majatu akosi liwezilo boza te, onvada mutu, purukaza liwezilo bozeneso, zikosea.
1: Amvadile mutu vi, mbwenudwe buruche liwea koneili.
2: Koneili. Purisu odere vina guwa nikana araru, Ate agora li mkambura prokazi desu wene
1: gabu wato. Babu wena hali chiva sogoro mtengu.
2: Babu wena hali chiva sogoro. Mae mutuyo oburucheli wawila ziloboda edha virimela. Ate agora kanaprovare. Soda.
1: Aha. Bye. 87-90-12-657. Yo no jede la amiku odenyo. Nona peeno apa daene na abo ama giwa. Eji nukosa wila ovugue mtengu anlele ya... Dabure. Ntengwe eno hafu gulila. Agewa hii nchibani ofugeliwa. Oli wafu nozivala, kanzivala. Ntengwe ino kusa wane. Eno dhano ofu gula bangono mwazo mbabale hafu na utama gana zilipo dhidhisu weni.
3: Ninga iyo na supai. Niga volu waga baniga tukula boya kusa anda na dhivala.
1: Mm.
3: Anabu budatu. Atea jwezi jibaga pa. Iyo muzi ziweo bo kosa wila na tukule para wila kalakana ana wila ni kose gevi avugulele.
1: Munati dikana mfune mwakula dindoga nani nivuzo nenyu
0: Augusto kuno lwala
1: kambe ni kaya ni motoma kanini
0: nde epa ya jiyo kana tukare barabara wadidi tabwa kana tuone barabara
1: nyo kamna mtida lwala
0: kanu adreto
1: Kuloga kamna mtida, mtu yodo ni luwa, wele orimere luwa. Mtu
0: yodo nipoda sika chiposi, antea mtida ambubuda, mtu yata ambudumea, mtu yodo antefezwa okwa, maji. Ole na mama gezuwa ya ne, kapadu ili lugweni, ole antereni, katukule ili lugweni.
1: Mwone kani, opi wa mtu vayovi, andazilu budeso yene ya katukule, kaya ya buri?
0: Katukule uweni, ole wa antereni, ufugula fukula kwa higu, mwanga nwa nada, ole kompele itu.
1: Agora, apu dhawene, amu dhawodo piwe. Akala nomuzi wa odo romileya kando mpia vina
0: kani ndiko modo na matu wa erudo azaili uliko aari alina takisista ili uzira vina tamo batijua uluwala ba maji mpandela soki zia kaya dritu kwa kete ki nikana gana ebare bare o nika mtida mtu yodu kani kato na mpa
4: Primeiro, para ligar, porque eu não olhei na minha escolha para o hospital, nem vou na calibrar ou nada.
1: Que eu vi na Otia Zeludai. Mônica, isso que a gente na Obure, Mamurran, Mônica, olha, on funa, on magueda peno, papaiaga, ah, odududu, onpa. Olha, on calava sogoro, bagone, oila, oromile, esse da dinchiban. Murdani, makata miabo, canagome. Pode vina, muque, gama, bamagueda, onpia, papaiaga, muna de magueda, babo vina, pi, agacalo cutanave. Babo vino, não ia de lobo dinchiban. Para vida ligane, gama, esse de gelo doave. Mobuelo gana ntameloa peno anko sanyo yoila esika de sogoregevi
3: iyo ninga supai nimbolwa na mo wila sempre na afie dege atu para wila na pange wile soda kadiwo yeso da kadinkala
1: kadimpadwa vina
3: kadimpadwa para wila zinao njivegevi mabasa yabo opana o magedelana iyo ba mabasi iyo ninga supai ba mabasi.
1: Kuloga kuloga munosakula murda murda basumana ni bamuga kusabanja nana mwana murda obule obe mundu amukapela musikiti lave
2: be iyo nikana programa enedia iyo ya sumana ya labo ya sumana ya mweri Entao programa tinko sa iyo sa suene da matugumanu. Anko sa iyo na anamuvi, mukapela, mushkola, mamsika. Entao, baniga kukomeza, abali uila, esi dingo sa nyo, kadinkala, esoda kadimpadua, kavo atova nene ona nge zindi yolo uila elo bae, eburuchiwa mu, purki mkwae olom tida lada, olom lejela, olom diginya. Então, zilo boda badivenyamu. Então, nikoko mizo na iyo, nga walaga anamuzi amurudani, sempre si banje silinka na iyo. Kani mvuma, malabo etene, li na awene, baniga koko meza wila nompodu pana, nompodu vadana, porque iti ntiriga. Na mutu, parani, elabo yeo enakodo weda. Porque ni gonaga mu esi dinko siwa abale afuna nga aze akose nga elobo mkalelo welabwe anuova ne esi dimpadua ntao yo sempre so no wako komeza para muna akose no mpodu pana porque aze elobo yo ikala ye barbari
1: Nde anamewa nde nigana vi ochoko chela makanaba ampadua muani ama kewa awiwele luwa zitagano dhote na tena zili barbari mutu kana e barbari bae humtidamu kwe ombada mwendika na mfune mumu akula mzala ninyo mwule murdagani peno munani vuzo peno nikoko mizo
5: ya minali vuzo miyo kuno kwesto do kuno aseta nugule ya maranja depoji noi wa asunto odo wakosa wira mutu aza utakari ya mwile bozino volewa na verdade eje nilogu wa verdade memu kuno aseta ikoso ya na iyo vina murimi vankala iyo neka nkala wa deretu tae mwesua iyo nunguli ya maru lanja avya janti sempre nkala na ina iyo agora ya lugu waga na ina pumutu atokare ja kaya verdadi ejo ja tutuwa iyo porque ejo ya verdadi iyo ni iyo na vapano wa sita na una nivuza ejo ya guverno o ya mutu ya vatakuluwe
1: baito nota malane mkane mwambe suatima mvurona kama basa Bai, nivuzo ni wala mweni okusogoro au biwi anele o akulani. Nyo vino lipa di joko 891-12-657 oli na nyo. Enofanyila wene nyo kose pati ya mabasaba mutiaga mavuzo enyu ya wila none nakala. Nokamieza ese dhimpadu wa mwani ovugula dhina paduela ana mwanaba. Ampiwa nona awenea makania baizi wile anama pavina baizi wa ebarbaria akala dudu wene obe kayo oba kale budu wao budu ileo podu ilo kala wambali wa dhawene se ejuwea enopadua kempadua kamunumwe na gambule mwakudegumi peeno akano obali we onjombe liwa juano dhomaso podu ilo onobali wa dhawene nikana mwini mfune mologana nzela nenyo murdagano linyo nikoko mezo peeno nivuzo nanyo
6: ndimio mashele okuno likuwa maimurdo na torla
1: Yo
3: norme la wila negafanya abo angulia mal fineti na maburasha noa tukula bana adwana o mabasa niwe on bana sensibilizar bana gavuza vina wila esida dingulia nyo mungulia da negosio normali mungulia da ninga wila mabasa ba abuato ampadua nando gawila negosio normali maji wili ni mwe wavi na mudhe udo bagavuza wila odhile na negosio udo bani ejileli ninga wila mutu aga kalavani vae ono bulela ono mveda nganga gamalo nulo gawila kaja matababa kaja murobu wangana agora odo zile na nchibani so la burasha nganga ubuwele vina ninga yesi la buwato entao atu damuno anuzugunwa baga tukula burasha zine sile bagagula maji kae verdadi esi la kazi mpadu wa wila mtu aga kana nchibani nijo wila dimfuna di fanyiwe diga diginywa au digalijeliwa
1: digali overdana wale
3: ejile kailo
1: barabara
3: kailo bweni boatu vina
1: esi da padwaga loge ya kechile mwa aumento abudu ilege make wake kampi pirimento ni ke kanchi ban enji bafuge amento esi vina podu daga na mazumo labonto nomfanyana mtu ntajembu muyundu ni pakeka yangana wambe de mtu auma gena na fijiga ngamala kando ugware ya mtu muono mwa au uiwa zilobo zili barbar baito nikana akuyo vina halipari joko afuna kuloga nayo ni mwako nzina nanyu peno mnani vuzo peno nikukumezoni nanyu wate dha na mawani peno
4: nilo go kuno dere wa jarale nye di kuelu ato bwone wa jarale noi wanana
1: kambe nikasuguran
4: si okuna dipaduanza na babolwate eli kumeloko luala na mota basi okuno bafanyate abamzombe moza bamlojena bambamada logo ne honori ziwa rapidu logo mnyoga ni motelo bina bafanyaye na gubamberi kade eli balojera bakosea oteni witanu hapulisi yako otukula da ene ludere oikwadra oteni
1: odo vina na maremele luwa vayo tukulu wa vina
4: itukuli wa oteni ludere tuwa elaba balogiwa iyo moro kupira ziro moza wa bangono tuwitiri maudo moza kula deo nelo
1: bae ninga zelu peno mwatu ina mfuna mteze lugani
4: nada iyo to zelu yeo unatela na iyo na hatu na mkidamu kanikote ya bure tole rumaga ni tena polisi yeo tamagelevo
1: iyo ni ndo hau uiri dhoni labonto pote zilo boese ba zigugonda woka mwa awa iri dho peno weo venyine batakulu kuonile deretu oga mtida mtu mwina oga malo oga dhoto rumena nde jijire na kului ya iri dho esi nelopa dua yowila atu avadege na bayowi
2: nelopa dua
1: nyo malo visa sanyeda yowila mwabare labo hamfuno kusezo
2: iyo ndio ofisa sanyeda na wale
1: likana mwina nse nanenyo peno unani vuzo podu yamu nse nanenyo banyani nonanga nikana na makata miyo inofanyo lotimia yowila mwyele wili mutimie wa malamu muyele sabwa ya wila kanu yoni dretu
6: kile lupe de verdade
1: nyo mupadu welwa yenyu yela
6: taka kibadu wele so kivizinyo akataka tuweliwe
1: iyo ni mfuna ni mwiwe mmoza wile miyo nde lidha wene asupanga lukuna no odha wene one de kakamwe
6: nata lukudore lupe de verdade
1: wana manda mwiyo lupe nabawu
6: nata
1: bye mumvede mudigi wata iye rota nina afuna loge na mwana manda mania iye noona kane barbari wile mwana manda mania Rona, iyo ni ntamagelo komuni wa makana aba. Akala we na mfululuga. Zena na nyumuluga uvi?
7: Mie meshi na mwishi mara yukuno luwana.
1: Zelu peno muna nikukumizo peno?
7: Nao, mei nino peni yao. Da kumbele kamara na banu weni o. Yo uwe labu eno gujua, yo labu datu gujua. Mele afu na guverno, agwae makuru wa kamarada.
1: Mchitwae, opatua, none nufanye ila okosa guru, wila muyele lempuno, mutie zelu iso dhafu na nyotia, peno dudu uyele, peno doni mutana leni.
8: Mloga na mi Alberto Pedro Funo Lima.
1: Zelu yenyu, peno, nikoko mezo?
8: Nikoko mezo malabu arba, nona zilu bino, sino kingea. Iwa iwa malabu nupu watu, anoso moziwa, anoso moziwa. Iyo ni kalada avil, nikubia nabu ya mulugu. Yesu kazipadua nduwa nduwa na haza wafa. Taibu brigadi nyo na radio Mzambiki na nukaleni radio Atima.
1: Baito, nti nikukumezo ya wii zilu boninge sitho upana kazipadue. Kavune tumoyo umpa mkwae. Ukala oziva nyo mnoziwa. Na kimfanyi la umvada mkunyi mpaka umfie dho umpa. Mutukulele na mpa ratha supai. Dikane?
9: Mloko na pablo sikulu likuare.
1: Kambe ni zilu thingi?
9: Awe, hizi loko wabuwati, si verdadi ni kanyo rukotoro wane uradio?
1: Mie ni funati ziwe na nyuo, mie kade kae barabare, mie ni loga kae barabare. Sabwa kana mfanya, mie diga mfanya, notha lupa ngeni wila ndi difanya. Mie kana mwona?
9: Nyoka ni mwonyoka mwuloga, na so mwomala zenjibaye.
1: Mae di mala dhabi, uwe wadikele mie buila dudu kama angani mibadi loga, kade kamie dhe uwe odikele mie di mwone.
9: So nada so kama di muzi ni kanyo aninga njimua wane uradio nuko.
1: Mie kane barabare kana mtida. Nyo di nyo mtidile peno. Nyo mtida.
9: Nada kunu nada. Kanatu tijiwa.
1: Baito. Agwa, mundo lale ya dhavinde wile barabare. Nyo kukana mmoza vata kuluweyo.
9: Mwata kukavota. Nye mmoza kavota. So no yoringa buwatu bae.
1: Bae. Buwatu. Nzira na tintu wene. Makewa kewa. Kae barabare. Mie di venya sangaru vera. Te wale jela tu kanafanya. Kanatu orimeliruwa thaka. Agwa nyo munda na ofisi wene. Kae barabare. Bye. Abale ampaka the barbar mfuna mati the zelu gani? Mie kana edifiethe nge zindi yelo zipadu ile mwenye mpo mumbudu wa make wa kewa. Agavadi waga atu yaba. Kavole wodo ila nyue sida zinko sinyo. Kae za deretu. Kuloka enja anova. Anofiethe umuti ya mtu ule bagavadi wa. Bazi wileo ile jia kae barbare. Vazi zo waga malompa panona ni epa ni impa nchiba ni vayovi. Chini mfanyi loko sa mtu mtu ni mtu. Ya wila anafiethe upi watu.
2: Be mtu mtu afiedho kana muri mobile wa undogi wani wa supaji. Mtu tenku potivampi wa mtu na atu elobo ya bure mamulugu malei kirimi. Dilobo iso zineda bili. Agora weo bugamu ona mukwao ono bubudiwa. Ato fiedho opiwa. Weo kavwe lobenu venya nga miri mani nge jile ya tagaraga ya supaji na mkwa ole gafanyele lokala gane gafanyele atuya bayu wanana bakana muri mobuli wa supaji wilani amsalvar mkwa awa puriki jilene gakose atu etene miri mabakana muri menobo wa supaji ate mtu kagafitha opiwa pelumenishu agare koperaro o bakana mchiba ninga Firida, my Sophie that
1: Okwa,
2: Batokwa, the Posa Gakwa, Awenija, Pronto Muga, Obalalevo, Eteno,
1: Ottawa,
2: Majmutokwa, Otia Familia, Otia Aima, Umtia, Mana, Aima, Procazian, Procazia di Lobo, Votambi.
1: Ikana Mina, Zeraneu, Muloga Uvi, Zelu Denu,
10: Nenterakadir, Kulan or Mantu, the Logalakuno Dere.
1: Zelu Denu,
10: Ah, Zelu Dakamia, quite Lobo with that. Mie nuna ninga odwe ni utambi. Proke kukala azordadi ya kudaegu mea gaika na azordadi. Abu ni ninga apulusha tandea gaika na azordadi. Proke apulusha abu anoroba wila. Iyo ni iwa iwa iku watu kumina ili. Agora watu kumina ili. Iyo kanaporoba. Kwa hivyo ni zirubo doziza la. So ikale ninga historia bai.
1: Nota malani.
10: Brigado.
1: Nikana mwina.
7: Ah, makani ki amali di medu yela vya jibili.
1: So agosto Mario, kambeni?
7: Meda funa za mulo be guverno. Yo ira vile bwesi na padua na mtana. Aka kamna padua kamna ziwe ya. Agora guverno wako sere forso. Burike vile bwesi na padua mpumukala movimento. Mashkola tuluke. Agora mweni mo. Guverno wako msari ya wafaka maka marada polisi ya mweni. Kala moza moza binabili o kontrolargi. Akala padua ngejwe ni ntaudu upadue liwe, ukolo padue liwa, na odo kusile, waika wa mbavini. Ntao kumusawo nani, kani hiri yata kihiri. Angora maiguza za pesa na mikalevene ndo. Iyo numala na zahena, verdadi ina nguvi nyo hiri ya nakamnerea, iyo kanazi ya diretu. Obrigado.
1: Na uta mala nso Augusto, mwina, nzera nanyo, mluvi.
11: Haa, dimeo, sitoi. Wabona wa manyaro.
1: Wa manyaro, si nkambeni. Zero.
11: Wakuna kwa diretu wene, tena wene nyanguwa, wanyo.
1: Okuno kwa deretu ene, kambe ni makani wa fia peno, munaze lugani muna nivuzo peno?
11: Makana ano iwa muradio ni ano fia pela pela. Chota, mio na obusa obu ya wila SSS. Ziba la sherika wila, mtumu ilabu ni mwane, kala mochiga na mae. Kwe wawile pa muko kusala, za mpanduwe lobo, para wila impediru wena. Maesha wala kati mpaduwa. Kwa padua ga, ngewege, nelege uwa uku hospital ya medi kwa gelege ulai chibareno wene, padua mtu yari uko silele, du, uko silele, agora damuna ni wake, ya kusela, ndepo ya dadega ni nuna dere.
1: So sto inyo, vafumbu ilo ore dobule wa coronavirus, iyo notene kana aziwile mikali lo dhado chacha ma orde?
11: Tele nani na medu kumina amala, waniba ya nchubanile tene wa uzare ule pa mkosegele haye. Awore hiyo bane neno uluwa bayati, akoswala wene, umtuwa dule ya, awore iluwa mtu ya otukulo hospitale, ya rezo tabdala kani wadiretu. Wale bato zadile bodo zivala.
1: Kukale barbari, awe na kudegumi agavira mawani, yoyla oredobu, onchecha miwadhai. Oredobu, onchecha miwadhai. Kaka la kavirle, kuluka kai huo?
11: No, we were like, we look up Delgado, Odon Ampula, Papa Vinego, Zambia, Ryan, I would have a real Dadia in Nanadoreto. That is the Zivala.
1: So Zivala, bye. Ningazelu Mabo, Ankosa, the Burepeno, the Apa Kawa, from Tizerugan.
11: Then in Tizer, this is the Boda Zakat in Kala. I win and Ampozuko said you and it's now Malayan, a ten and no Malana. Urukempu mwilabwe mwale urucha zaide ni kata mtu mwurema wana ni ubuwele gani suwele ni zada mwine lego mwala na nanya awe ni so dhati ye
1: baito hiyo anamuthi nifuga mchito dhaene nifuna we nipaganye sabwa nilu kumwani wa makanaba peno nili umagumeli wa makanaba mfuna mtie zelugani mwana mwani chini ufanyi lokosa ya wila dhinapadwe gevi ngovi dhopi watu
3: hiyo Ninga supai kanale menawila nigana barela abale anona makata mio ningaba sempre nigana barela nigan tukulaba ningadwana banigala gia wila echi elidai echi kikali I ninga wila otia
1: magano
3: non perekela muko aga porki yene mabasae longa veneva mabasae ankosi o tia magano melon perekela yene para wila
1: atie gano iso ameni
2: be mio noroma ne dafuna tamalele kazu oguma no kugumani leyo para ologela dilo budelabo de facto atwanokwa por conta ya otambi ontamaga ma matakulu atwanokwa aima anunua se ababa prokonta otambe I dilo bosi dimpadu wa maji pukazi anchiga pukazi otambe nobo mpadua oye dabuno ogaizi velwe na mkwao mwana mwanda mani onomgulia olokana yangana olokana mzogwe olokana eji kieparani atu atamage amkose ya bure ate ofie dhokwa ntaon Iyo malago wanaiyo nga zelu nafuna na akumbire aliba mtugumano andimua mtugumano alalege mpule mkala ni matugumano ni uila esi dhinko siwa kaedha dere tuisoza kathi iwo sootambi aba na mapartidu vino alogege mpule munguma nani porki munokala atu enjeni vadidi anowiwa ntao mashkola aprosor vina lale porki enji ajove ankosesida ntao alalege uila esikadinkala ya dere tu jiji ya bure jiji apo kundua iyo muvidhiwa oridha kada mtu angane gedhilo boza evina guwa norizo kukadhilo boesi le kadinkala deretu entao kae wagangana kala vivugwa poronto olalea gawila ukala ni olo didiginyile otukula dhilo boza ni arumo wangana ina akumbile vina guwa abo ansuspetari soza wila vivenyamu amuko sodia alagie mvejo odo hospital aroma alagie amfugule kabula e mangane dhilo boza ukala zo wakwa nila kadinone
1: nonea tu
2: olo onongonongono vino noone ulo dio balwe porkuno engonongono agora pavali nchiga olo nengonongono no aprovetare ja muvizeno puno balgona elo bage burichwa enkwanti wewe balwe ne elo bwa engonongono ntao nafuna nikumbire apetene porki eji io tenki nikale neteni unidus ni barele no kaya pulusha vio no kaka ningoza ntao nafuna nikumbire atuetene parani ntentare kumbate risi vindogiwa makewa kewa.
1: Na amwene, nyo mnoguma na gaa? Amwene wale wazivala murdani wa msigiwo yelo mlomo ni oku wa mvadewa watamu ni mno hapa nga yoyila esadamu nani fiedhana nyo vile oku podi ba mromo labana?
2: Iyo nolaba nga dabuno mnozi wa vilabu ezugunua mazangarara dabuno kao.
1: Kao.
2: Uwe ugamvaya mkwao zangarara
1: udawa. Uwe nduwa
2: mkwamura. Omu laga miedi zwa wila nualaga. Taum abale vina guwa amkapela tuandimua ansi yao abala amkapela anologa tanafuna ni kumbire alogevi kie para poder netene ja na barasa resida nga elobo ya tuetene kaya ya mtu moza eji kaya ya mtu moza kaya ya supaibu ajove vina wakala o konseju jile ya ajove taum ajove vina guwa matuguma nuna alogege sida
1: ajo baba vina kana munguma nani mumpeta ni
2: si alogege
1: suwele alogege yeah. Baito yo no tamana nyo vino urumela obiwa okosile iyo nda muni fiedo kuno muni dhalieda nona eji vina jadere kulo gabale ana mini guafu nozi welamu awe welamu yoyile barbare yoyila eseda sozivala nona Mukuo, yo ni ganganoku, no bani oilande, kathano ni vina muniza aleve. Nere, ovivaeza nge kosele nyuda buno, wila munifiedho kuno.
2: No tamalela.
1: Baito, anami wa radi Musambiki, makani e'o, ango mela veneva. Wedile makana abadi mio, Belton Kasimu, na nikami yudho na mesela mabasa Eliseu Salakini. Nromo utiani, ya wila noguma na nisuma necho makani ni mena.
12: Makani muradioni.
13: Mabasa anchoko tela zinapata ana mawani.
12: Makani muradioni.
13: Okuno radi Musambiki vachuabo.
1: Waito, ofida wani fiyo komoni, mwal na Belton Kasimu. Na nikamu yudho na Julio Pozo, makina nukapuna na mazuyo, ni idho wa.